Allez, la page est après. Signor Abdullah, signor Nono, per il fallo ma che mostra il Qadir, Giulian, Gitano Giuligi, Dengan Futbolli, Fatelina Importanza Indigal, Fatelina Importanza Warma, Rautina Warma in DTV, Altari Kilifi, Leghi Sendraghi Nono, Migivace, Imam, Migivace, Sering Muslim, Sering Abdul, Musen Fallo, ma non ho top Siganaum. Kon xam ngeen ni imam ci gambu sama tane non sirin basiru mom sirin abdul khadir ñom ñet ñi ngi ñew taxaw ci ganna imam ngir nak wu rende xaram jitu ñep nak ndax kenn amul sañ sañu jitu ko bi ngeen nonu imam ngi sol gram bu bu wert baye xar mu wex ma sha Allah mi ngi nonu ak jumtukaay ci aju yep kon dal tabaski 2026 ñu ando ko señu lat ci julikaay yi ci tanku jumaa ji demotu señu tuba gep ngi noni di wacc nonu de ngeen khutba bi nga xamne fatali na ndigalu señ bi waye fatali na yit war fatali na yit bi nga xamne non lañu wara nekké ci lu digënté kenn ku ci nek wormal samorom waye yit nak ñi mag yeeram ñi ndaw waye ñi ndaw yit da di wet ñi nga xamne ñoo ñi mag ñi lolu yaakar na ne message bu am solo la ci jamono ji nga xamne ci la genné kon Serigne Lat kon mu ngi nonu lolu la ci julikaay ibbi imam Serigne Fallou Mbacke mom Serigne Abdou Khadir mi ngi nonu ñepp diko taxaw ngir mom bi nga xamne mo wara ñëk rendé xaram mi ngi nonu Fallou Ndiaye gog ci mo studio tal Fallou la yaakam di la yaakam di kon seen lat kon ma delo la kaddu rek ñu xaar faa fer inshallah and ak yeen su ko boy jeur ngeen ñu

0: jërëjëf mbokk yi. Kon ginnaaw bu ñu dégloo nodduk tusbar gi, ñu fasiyene rek wéeg yéen ci julli nga xam ne kon moom leen di dëkkal. Dañuy ànd ak yéen rek ba ñu jóge fa ca Mbuus be Al Azhar dem ci Oumou Khoura quartier Madinatul Munawara. Oustaz Abdou Diouf moo ñu jottali julli gëñu fa jëlee, ñu àndandoo taalu ko.
1: Salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mbokk yi ak di rajo IKAB FM 103.5 ñu ngi leen di indil jullit tabaski 2026 Oumou Khoura quartier Madinatul Munawara ci njiital imam Seigne Aliou Fall, moo jiite li nga xam ne mooy ñaari rakkaa yi nga xam ne sunnal nañ ko def. Ginnaaw ñaari rakkaa yi mu def ñu xutba gi ci ñaari xutba yi def ko ci arab, def ko ci wolof. Kon ñu indi leen xutba gi ci kàlla may wolof insha allah. Di sant bokk yépp, daayira yi nga xam ne teew nañ fi yépp rek buñ leen di lim dañuy buñ limee ay xaw bëri, waaye daara yi teew ci taxawaay bi ci jumaa ji ak organisation bi yépp ñu ngi leen di ziyaare ak mboolem kilifa yi Serigne Daara yi ak kilifa di nga xam ne ci waa koñ bi lañ ñëpp teew fi, waa quartier bi ñëpp teew fi. Ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare, di leen ñaanal tawfeex. Xam naa buñ limee rek day xaw a guddal, moo tax Serigne Papa ñu jox la li nga xam ne mooy xutba gi rek nga ànd ko ak mbokk yi. Jër ngeen jëf.
2: Mbokk ci liggéey ci yow mbokk taal bi noo ngi leen di nañ di leen siyaara di leen balu àq di leen baal di ñaan suñu borom mu boole mu jéggal di leen ndokkee ci bis bu màgg bi tey ñaan suñu borom mu nangul nu ko mu doo si na soo xam ne suñu na su feddaliku la ngi ko rey ci suñu maam Ibrahima alayhi salaam sallallahu alayhi wa sallam a digal nu ko ngir feddaliku bu mu feddaliku tey jii nañ yow nañu ci wax ko ci barab bu tedd bi suñu borom yàlla nan ko nangul te mu yàgg noo wax. Gannaaw bu ñu santee yàlla nag ñu ci yoon nañu sallallahu alayhi wa sallam may leen ko sama bopp nag te leen di dénk yéen ñëpp ne fàttaliku suñu borom te di ko dugg ci lu gën a bari di dugg ñu ci yoon nañu sallallahu alayhi wa sallam ci lu amu tam kenn ndax xam ngeen ne xeeti jaamu yàlla yëpp suñu borom da nga koo digal ba noppi moom maanu ca. Waaye nag salaatu àlla na di moom suñu borom da koo def digal malaaka yi ñu di ko def ba noppi digal na ko. loolu mooy inna allaha wa malaaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha allatheena aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima. kon salaatu ala nabi lu mu gën a bari gëna baax ba yóbbe kon nañ leen ci góorgóorlu lu baax te nu ragal yàlla nag tey topp nag sunuy waajur ñi nga xamante ne dañoo desa ay waajur moo xam ndey la moo xam bàyyi la ñuy sàmm seen diggante ñu ñoom tamit ko rafetal di jëfandikoo seen i ndigal ñeegam jëppoo nag ñi ngala suñu borom moo xam ndey la moo xam bàyyi wala moom ñaar ñëpp ñu nekkal. bu loola jàllee ñu tekki nag jokk suñuy bokk bokk yi nag yi si jiitu mooy ki nga bokkam bi ab jullit ba noppi leen bokk dëkk bu ko defee nag ñu tuub ci jamono ju nekk nag ñu tuub nag dellu ci suñu borom ndax yàlla moom wax na ni ngeen di tuub ci suba yi ak ci ngool ñu xam ne suñu borom wax nañu ci téréem bu tedd ñu di alqouran nee na na ngeen di jokk àq yi nga xam ne dafa dox seen diggante ak seen bokk jege ñaare bu leen ko jokkee ba noppi na ngeen jokk itam àq yi nga xam ne dafa dox seen diggante misquine yi ni nga xam ne seen loxo joxul seen gallaaw ak ñi nga xamante ne dañu ni dañu nekk ci doomu yoon loolu na baritu mooy ñu nekk ci ab dox bi tukki jóge ci bii barab moo xam mële réew la ñëw ci mii réew xam ne doo defa mu jóge bàyyi na fa alal waaye fii mu nekk di réew fi dara kooku itam na ngeen koy dimbali di ko bàyyi xel. suñu borom nag moo nu digal nee na na ngeen may ragal man yàlla ci jokk fii nu bokk te di ko rafetal waaye du leen ko dog mukk te na ngeen di nooy nooñu di rafetal di mokk mokklu seen diggante seen i bokk yaatal leen ci seen xol yaatal leen ci seen alal ba tey suñu borom wax ni ak bokk bu ëllëgee lu ñu leen di laaj la kon na ngeen koy rafetal. bokk na ci nag àq yooyu mooy rafetal ci ñoom sa tel kattal sopp leen ñoom ñëpp di leen laajire moo xam xam-xam la moo xam doole la moo xam alal la loolee jotaane la di leen ci dumli loolu bokk na ci li koy rafetal.
3: bokk na ci itam képp koy dajal ci ñoom nga jëkkane yoo ne ko asalaamualeykum bokk na ca loole itam ci jokk gi wa iyaadatu mardaahum. ku ci tawat ñoom itam ngay xëy di ko nemmeku ne ko na nga fanaane yàlla na la yàlla saafara loolu de du faj tawat waaye dana ko yoxal. wa su'aalu anhum ak kenn ku mu doon ci ñoom te nga gëj koo gis koo gis te mu xam ne ci kooka la bàyyikoo nga ne ko ana diw nu mu def mbaa dara mettu ko loolu lépp ci ak jokk la ci ak rafetal la. la ci mujj nag mooy su yàlla dogalee nag dogalu yàlla ñëw ci kawam su boobaa itam na nga ànd ca tàdd ga engrais ñu koy gunge ba ñu jébbal ko seen borom. bokk na ci li rafetal itam aw yoon bo ci awé di dem lepp lo xamantene mën na galan ko galan ko doom adamay su ca bëss ba tege tamuy lo attan yow nga topal ko ci yoon kepp ko xamné ki da yalla da la dimbali ngay boromam koom dekk ak sey dekkando mo xam dekkando leen boole mo xam da ngeen am bokk na nga leen di dimbali ci la nga leen tané moy ci alal jojé awal tane nak buñu dem bokkum dekkando wala mbokkum jégué ñaalé mo xam bokkola ci bay wala bokkola ci ndey fo de saxay nan ko jëkke ci ñoom nga xam ya yoon nañ ko di sey dekkando wala ñu gi sey bokk jégué ñaan sallallahu alaihi wasallam wax nañ yeen sama xéx ma nga diin ci yalla mi nga xamne moma yoni ci deug ne sunu borom du nangu sax way yo xamne ji dafa saraxé sarax ko ak jaamu te mu am ay mbokk jëge ñaleen ay mbokk dekkandoo yo xamne lamuy saraxé ñoon na aaje won nañ ko mu romb leen ci lan ko saraxé ko fene ah sallallahu alaihi wasallam ne ko ko li sunu borom ko nangu sax xam bo batay mu dal wax ne ma nga diin ci sama bakkan bi nga xam yalla yalla mi nga xamne sama xam ji mi ne ci loxo sama bakkan mi ne ci loxo yalla sunu borom du xol ñoon ñu nga xamne dañu am luñu wara dimbalé seen bokk ak seen dekkando ñu rombu leen fa dem jox ko ñeneen wala ñu yor afsa rombu fa mbokk ya rombu fa dekkando ya dem jox ko keneen sallallahu alaihi wasallam neena ñoo ñu ëllëgé sunu borom yow ma xiyamata akba sunu borom bu ñu xol bu tu yéra ma leen ta sarax bobu ñu gënné yalla ko nang sallallahu alaihi wasallam yalla wax ni tarax bi nga xamne dang ko sarax miskeen mom ben sarax la rek waye sa xam nga xam na na ko sarax sa bokkum dekkandu wala sa bokkum jere ñaané néna ñaari yoll ndax dang ci am sarax ba nopi sa nga ci am jokk ak bokk sa la bu ñu wax abi qurayta radiyallahu anhu mom day wax ni sallallahu alayhi wasallam mo wax ni ko xam ni gëm nga yalla gëm na def ci gëna ñew su la gaan dikké na ko téra ngay téra dal bo amé dal mo dem na ko xam ni gëm nga yalla gëm na def ci gëna ñew gëm na def na ngay jokk say bokk té bu len do ko xamne itam gëm na yalla gëm na gis té ci dama ñëw na ngay wax aw yu wala nga nopp batay bokku na ci nak li nga xamantene wa fi khatihi rayni ki nga xamne day dox ak bokk salihul bajjanam wala ni jaayam wala mbokam wala baye taxam ak yu ñu roog yoy kokku yonati bi sallallahu alayhi wasallam neena bu bajjanam wa khala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam asrahul khair koy sakku aw yu rek da ci gëna gaaw ak lool ta xam ngeen am yool mo upp sax tiyaba wa neena ku ko bëgg na li ci gëna gaaw moy la jox ko sax bok nga top say wajur ba nopp jox ko sax bok wa ku bëgg am yool bu bari ta gaaw ko am neena top sa ñaari wajur ak jox ko sax bok ci lool ci la gëna gaaw waye li gëna musiba mi gëna bon nak te gëna gaaw yu bu nit yu bu gëna sunu baro moy nay ak dok say bok nay ak dogu bok moy musibe yi nga xamne mo gëna wé ci musibe yi ta day gaaw ju fu ko def rek day la di jox tay kon no ngi ñaan yalla suñu borom bo leen nga xamanteni buñu déggé ay wax dañu xiyat da ko gëna rafet ñu ba ko ko yalla nga ñoo nga xamne ñay borom xel nga xamne buñu déggé ay wax dañu xiyat da ko rafet ñu ba ko wax ko jëfël ko yalla ci yalla bo leen no ngi ñaan suñu borom di na wax ñoo mo bañ yalla da ko sunu ci yalla ta sallallahu alayhi wasallam bolo jalle no ngi len di nayu di len xiyare badu len ban len fagnu na sunu bop mu gor gor ci len sunu borom tay mayu ay kare may na ci sen tura ta bañ ñe ci gene nu bop ñaana cheikh mohammed ibn mutaka sunu borom yalla ko fi dole yaa rek amin di wéral ko may ko tal ak dal ak jam ba naawru yi ñu yëkëti mu fatal ko tole da na and ko ak mom yalla man nako yalla ko def no baye xel na ne na wo dara sa lu ko no bëgg ñu jaar ñu tay ak bëgg ñu jaar ñu ëlëk ndax jumaa serigne touba gi de man ñu wax na ci xel bu siiw ne mom moy bakku serigne touba man ñu dañu wax ni serigne touba ci kër bu mat ñaar yi bi sa man ñu bari ci kilifa yi tay na ne da ci kër serigne touba xamna do wala am lu bëgg na leer ñu top ak ak diir man bay sa du ci kërëm yo ak fina ma ngay rek rek mom seigne baye sa man ñina dañu fi la jëm ci ñina jëm seigne fi seigne baye sa nak mom xol ba seigne dina ko fexal ba lay na xali ci fina gogo bu ko daan rek lay wax ni ku ko fi ne ñuk ñu ne la fi ñëw seigne touba lay wax mu ne ku ko fi ne ñuk ñu ne la fi ñëw may ko am ku faale seigne touba mo faale woon mom loolu la doon daan tecc ndel ma ñu ngi leen jégué rek ñina dañu ñoo ñina ñu
2: bam dëgg ma nekk sëriñ bi nak ñu xam ci ko sëriñ bi la jëm ci ñoo ci ko dé xaar ci def ñeñ na ñaan ak ñu woon sunna mo ñu ko sëriñ bi ma jox ko sëriñ Touba té mu ma té bi mo mo fa mu nekk dégg na ko mu neñ bañu ñëw ko ñoo la wax ñu ci dund ba sëriñ Mbaye Sall étiou té la ci nga ba param sét bu mo té ko raam ñu sëriñ ba mu jaamanté ba nopp sëriñ ñako barka am li yaa def lo ci dund mo nako barka da nga xaar ba daal té ba ko wulu man nak mo ko mu mo tax ñu jabar ko Serigne Binako ma xam mo dina ba sama dekk ba ñuy wax ko ba sama juma dama koy def bi ko taxawé ba ko ñu dugg rek ba diko sé lool moy sama ba moy juma kon moy ba ko Serigne Touba kon Serigne bi da ma ko gëdi mëni mom Serigne mo taxa ak ñi ko fi jitté ñep ndax bu neexoon Yalla dool do ko Serigne Touba kon ba ko Serigne Touba ba ko agalé ini gën ko jité ko su neexoon Yalla ñu bañ ko nona té ba agalé ko tax na Serigne Touba ko borom Serigne Nakol raw wo way bëgg na dimbali na bëgg na jariñ motax ñu bayé ko fi dima ñu du addu ñu ko fi mata nekk Serigne Touba ku nekk tay nga na sa bokkam tay na la nga xamni ño and ak mom ku ci nga bokk ci loolé Serigne mo bi la bokkam ci mata bu soor Serigne waxtu li ma bana dina ara dina ara ni waxtu li ma am rafa ci jami ne sa borom ma ngi lay ñaan li nga xamni ño ko ñëkke ñoo la mo xam xéeb naso la mo xam ñeñu tara deeng mo xam way jani jima ahanum ala bina ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñi nga xam sax la ñeñu dimbal mo xam yow do naso do ante prene way man da ñeñu di wala man da indi so wala man da indi dox ba man da ko so lepp lu waji xare te mu dum ci degeeng bo sen bi nana ñoo nga ngay jé loolu la ñu wax sen Touba gi fabul mo tax ñu santane da deeng gi cheikh muhammadu mutahala sunu borom yalla ko do ngay yalla te do li ko wëra ba mu akale naar yi tole dama and ko mo demo na yeneen na di tem sa ta ko and ko mo ndal na di ngi la waxuma la moy rek baye dal na di ngi yepp la ken ko nak amé ko ko ko jël ci cheikh mohammed mu taxa dara gën gën yi bokk no ngi sant yalla baax no ngi leen gërëm yeen tam ni na sama borom na ma baye xel ne xaar ni mu reey reey dawal bi ak dara sunu borom am ko soxla lam soxla wati non mo yaaga yalla rek ken nak bu ko xolé ci tim ko reey mo sunu maam aam té mom ma ak mom né sallallahu alayhi wasallam ni suñu yone suñu borom man nako topat ñu sa ma ara té suñu ma ara mom né di ñu tay doom la teeram faral ko yënd té réel ci mu dem ci té mu dëgg ci mom loolu ma tax suñu borom dimbalé ko li fa bu baye xel ci loolé da nga mëna ñu bari bari ci lo xamanteni da rek ko bañé té do ndëpp wala ngir na suñu borom ya ñu ci yalla di ñu no ngi yënd sax no ngi yënd di gëram no ngi yënd ñaanal yalla ñu yalla sax ci yalla di xéñu ci ak tok té ñu ñu ko xéra mi da ko taal ci sëri Touba té sëri Touba ñu ngol ci wax ya ñu ngal dal bo ko ci ngeen ci borom tay ma ko ay gare té ma ci sëri Touba yalla ci yalla di ñu di ci radi ñu assalamu alaykum wa rahmatullah
4: abil daari ala
0: jeuf ñu sante bu baax Oustaz Abdou Diouf momay nga xamne kon mom mo ñu doon jotali julli goor nga xamne kon mom mo bawo fofilé ci Oumul Khoura ci quartier Madinatul Munawwara bu ñu fa joggé dañuy dem ci Mbampana fofé tam nak amal na lu fa julli goor Serigne Fallou Ndiaye ñuko jotali ñu taw
5: mom Serigne Tap Seyr Mbey kilifa gi aksina ci ndigalul Serigne Cheikh Mor Mbacké Khalifa Serigne Modou Mor Mbacké ñi ngi ñaan mu yagg fa lol te wërté ak nak jabar taw xé sir kon sëriñ bëgg ci na ci ndigalul sëriñ Salif ci ndigalul sëriñ Cheikh Mor Mbacké ñi jox sëriñ Salif Mbacké mu taxaw bi ñi mëbëk ci ndigalul sëriñ Cheikh Mor Mbacké and ak délégation yépp sëriñ ndigal sëriñ Cheikh Fana Mbacké sëriñ Bar kon ñi ngi taxaw jël gi ci ndigalul sëriñ Cheikh Mor Mbacké ñi mëm baangi tambali inshallah bismillah donc ndogay basir gay mo la jël dundul gi fi ci Mbampana kon ñi jang xutbu ci ndigalul khalifa bi sëriñ Cheikh Mor Mbacké ñu baye sëriñ Salif Mbacké kaddu bi mo jangal ñu xobbe inshallah
6: ah kon serigne tat ñaar li xobbe baang ñu ci wolof ñu teew
7: alhamdulillah rabbil alamin ganna ba sante borom bi subhanahu wa ta'ala di julli ben gi me neer salatu allah wa salam alayhi mbokki no ngi deng su ndop deug jëf ci ragal yalla ci lepp lu fay anu nabbu ragal yalla ci lepp ñu wax lu ñu def ndax ragal rek moy taxa mucc fi ci aduna moy am ñal ëlëk bu ñu dajé borom mbokki ñoo ngi ndokal ñepp ci bis bu maggi bi ci jot tabaski ñu ñaan yalla nangul suñu jaamu yalla yépp deggul suñu rëcc rëcc tabaski nak day lo am solo lo xamne yëndu salatu dañu yag soñé l'islam fonk ko lol mi bisub mag fa yalla nitu da wax nan na ngeen di tabaski da ngay def sen tay bakkar ndax kat kep ko yalla may xewal nga am ko ba ter ko jëwul xibla rendi ko alu yawa qiyam lepp lu xetu dara ak karaw ak bejjen sa xarmame da taxaw ëlëk doon say place yiw moy sunna ko deugar nak so xamne lepp jurit bu ko man warna la moko muy goor moko muy jigen moko muy mak moko muy ndaw moko muy ko dekk makidaj wala ko fa nekkul waxtu ñu ko wara def nak moy sa waxan bis bi jotna bañ yoyor bu jot waxtu julli gi ak tolo ñaari khutba dina julli gi ko jaray sa am nga tabaski waye kep ko ray lu jitu lolu lu jitu julli gi xamal ne amon tabaski waye gatt nga am bo leer sa jabon no yentep masna khutba bisub tabaski gëna ba julli warap da ne kep julli sun julli gi jaamu yalla sun jaamu yalla gi jot nga sun sunna ci waye kep ko ray ñeek lolu xamal ne am gatt nga am ko nangul benen ray ko ñu leera tamit ne gatt bu ñu def ray giram tabaski dagu ñu ci yaay dara mo xam moy dawal ga mo xam moy derba mo xam moy bejjene mo xam moy lama ci lañu mëna jigé rek kenn waru ko jaay dagu sax ngay jël dara ci dawal ga ko jox ab boosé ngir fay ko der tokkira mbokk yi sunna sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam kon ci woon lañ koy rayé taw yetti mo wonné bis bi bisub sunna sunna ibrahim la ndax kat yëndel ibrahim alayhi salatu wassalam digëlon waxé ko ci ay nelaw digël ko mu ray doom joji di ismaïl alayhi salam lol yalla waxne di netali wax ibrahim nan ko yow sama doom gis na ci ay nelaw ne ñi ne ma nañu nal ray leena xolal yow no ci luy soxala ta am na ni gentu ab yonent lol wax yu la sa bu ko gënde da koy dogu ci def ko inte era da dogu ci def lol nak ngir weyel gentu goge ba xam nga dañuy wax nan bi mi tale ibrahim namme def lolou dafa wo ismaïl ne ko nañ dem defu ak jaamu yalla ko magamak daal jël paka ak boom ñaan di dem bin dem ci montagne ya ismaïl ne ko ayna sa ana sa jaamu yalla gi jaamu ji yalla mo ne ko yow sama dom dama gis ci ayna la ñu mala ray dom ji deug ndigal lol ne ko defal li ñu digal inshallah dara muñ lepp lu ci juddo ci ay firna ah yunus taala ibrahim nak ismaïl ne ko leg takal sama cër yep ba du yëngu nanga sol nanga sumi sa yere yit ba dara ji do laal ndax suko sama yagg se dana ci am jaxare lol nako ba ma yere ni nga gawa paka bi ndax ma gawa fatu kon dem dom jojo dogona ci jefe yalla dile ta bo ñibbe ci kër nak mo ñu sama wajur ta gëreewal mako ndal ibrahim daal deggmal ismaïl nak diko fon di joy nanga yott dom ju bax nga ji dimbali wajur jefe jefandigalul yalla kon lor kep koy dobal ka ci roy sa wajur Ibrahim jël paka bi dawal ko ci boole gi paka ba deggul tara sikku ci yaram wa Ismaïl nako lolo dal muneko paddu dafa fodde muneko jammako kon jammako mu jam ko ay jam batay dara deggut lolo yit ñu xamne sun borom moy bindul ko neex mo jëf lu ko neex ta moy def ak dag ci paka sa bu ko neexay ta paka bi digël bu mo dag ya leen xamone na ne Ibrahim ak Ismaïl ni duñu massa moy digël sun borom xamone ay duñu massa yeexi jëfën digëlam waye lolou ko def rek ngir ciobare ak ngir dag aw lay lolou la bimu ko defé non nak ñu woko cadeau kay nak Ibrahim di jëfé nga sa gënt gi kon dañ la fay fayu way rafetal daari mo daari gesso rek gis Jibril alayhi salam di ñew yor am kuy mu mak ta and ak barki bu bare bare lolou ya wax na ñu jot ko ci am kuy mu mak nasu yalla mom musul Ismaïl ci rand ko yeen ci indi am kuy ngir wote ko mbokk yi xissou melni dañu dolli ak ngeum ci ne yonenté yi duñu massa moy suñu borom alayhi salam té ñoom ñep ay julit lañu yu deggal seenum julit ta gaaw lool ci jëm ci jaamu yalla wa yalla tag leen ci alquran ne ñoom ñoy ñu gën ci bindé bi kon jaad na ci ñun ñu roy leen ci gaaw ci jëm ci jaamu yalla way sor lepp lu ak moy ak ay bakkar dañ ci deggi it ne ciowal suñu borom mom day wéy ci mo wala ay midé fa mo xam moy bindé di jamaat wala lu jama ndax pak bobu gat bu ko sama digel nako daggal dana dag waye moko ko digelul niki sawars ma ibrahim dañ ko digelon yalla na mu sawars lak ko kon ciobare yalla day wéci mbolem ay mi defam ndax leen yalla ciobare beug ciobare dara ta du ko digel waye leele mo digel dara du ko ciobare ndax pak bi ñak dag ndegul yalla way di sobare jaamu yalla gi nit ñi di jaamu yalla di gogol ci top yalla lolu neex ci borom la lum diglé la ta lum gërem la waye moy gi nga xamné yéfer ñu koy mo ci borom rek yalla diglé wuko waye ciowarem la su ko diglé won mu doon ak jaamu yalla mbokk yi ci xew xew bu melni ko ñu jëkënte di soñu suñu bop soñu ñëpp ñu gogol ci jokk mbokk ndax bi ci bisu jokk mbokk la bisu balu taq la bisu def lepp lu bax la ak di dimbalé way ñak ñi di len taxaw ndax yent waxu na né yeen nit ñi da ngeen di siwal seen nuyo di jokk seen mbokk joxaw ñam di julli guddi fekk ni ñangi nelaw wo da ngeen duggu aljana ci lu benn choono ma watul ko ne watul ko ñepp nak ñuy sori ak dog ak mbokk ndax dog mbokk da bok ci bakkar yu magi bokku na ci bakkar yo xamne reyna lo fa yalla dog mbokk na mi nga wacc ñak itti wo say mbokk ñak leena topoto ñak la seen bir ñak taxaw ci seen xew ñak taxaw seen yitte kon ñu gogol bax ci jokk mbokk tay jokk mbokk du fayante manam du set na manako set ci wala moy may defal wax nak defal der yonte bi da wax ne da ngay jokk la dog waye ko jokk nga jokk lolu fayante la da wax na de jokk mbokk du fayante neena sax jokk ki lay dog mo upp ay yiw ndax lolu nak su bakkar la tay jikko ju rafet rafet la ñongi ñaan suñu borom mu saxalen ci jaamu yalla diko ñaan mu jegal suñu recc recc bepp yiwu ndax ci bisbu yalla nangul suñu kilifa yi ñi taxawul dara bi yalla yagal leen fi lol ak mbolam ci nit ñi rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar
5: jere jef ndake rabbi mees na ci je ngatul lu bare xobe ma sha Allah ko ñu di lu serigne taw seer way di lu serigne bu joxe kaddu ndigal yi ak li ndigal serigne bisbu selu tedd bi bes na ngay ndongal ndongay mo lako jot li bismillah
8: assalamu alaykum lokotare be serigne bu mune assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yen mbokki julili mbokki talibe ni len di sante di len gërem
9: di len balu haq
8: di ñaan suñ borom
9: suñ tawayi ci joxe sunna su deur si
8: mu nangul ñuko di barakaati Cheikhul Khadim
9: mu melni ki nak
8: suñ borom dañu fi andi ngir ñu jaam ko
9: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbuduni
8: mu melni ki nak
9: yitte ji ñu jox sunna su deur si jaaduna
8: ñu jox ko farata yi ndax farata yi motax ñu bindul
9: kenn ku ne
8: ni ngay sonne ci sa bop ak ni nga top do sax njabot
9: ci bis bi
8: warna
9: nu ko raw
8: nga koy sonne ci farata yi
9: di ci xir sax njabot
8: di len ci soñu ndax kat motax ñu andi ñu fi kon nak alhamdulillahi rabbil alamin ñu jokk goor goor bu baax
9: ci taxaw ci li yalla diglé
8: ci sori lim téré
9: ci tanku ci ndigal serigne touba yi
8: mom mi nga xamné
9: mo yeesal yoonu yonent bi
8: daal dina nak bismillah yoon waangi non mu tawfiqal nit
9: jeewrin
8: ni sheikhul muntaha
9: ayyadahullah
8: wa nasara
9: muy kilifa gu mat kilifa
8: taxawayam dajkap
9: l'islam bepp
8: waye nak khashatan lil muridin
9: kon na ñepp ñaan
8: yalla jox ko fanu guddu
9: ak wergu yaram
8: banal yim nal yeb
9: mu agale ko
8: te tambali yenen
9: ndax kat sabul islam la
8: rawati na muridi ndax mom ñepp la fi nekk rek
9: ñim bokkal diina sax
8: bayina len xel
9: ku kilifa nak ku ko yalla denk
8: war nga ñaan
9: mu yagg ci sa kanam
7: yalla jox ko wër
9: te yalla jox ko wër
7: baye ko xelam
9: baye ko xelam
7: damuy ndikay
9: lol dal moy ndenkani.

0: bada wajale rek
1: nañ yok waccay
0: nañ yok waccay bi
1: ci sax ci ngeerum suñu borom
0: ta sax ci ngeerum suñu borom
1: ta am ko ci
0: ginaaw lolu yit
1: dañoo naal fe ci daru
0: dañoo naal fe ci daru
1: xabru yeey ci daru
0: xabru yeey ci daru
1: Serigne Touba digle ko
0: Serigne Touba digle ko
1: ndax moonon suñu morpenda
0: ndax moone won suñu morpenda
1: soxna xari mom mamadou diore mi ngi ko denkon
0: di soxna xari mom mamadou mawar dia mi ngi ko denkon wacce liggey
1: ko waxe Serigne Touba
0: ñu ko waxe Serigne Touba di ndaw yi ñewé dañ ne ko Serigne bi neena
1: amna garbu def deg
0: amna garab gu def ci deg
1: ci penku keur
0: ci sa penku keur
1: ni nga yobbu ci kër ngonga
0: na ngeen ko yobbu ci kër ngonga da ngeen ma fa fek
1: Serigne Touba
0: kon nak Serigne Touba
1: ñew sayri
0: bu ñewut ci sayri ñew na fi baté kon nak lola yoy xabru mom
1: xawma
0: yenn way yoy yu ndigal la
1: ifa siyena ko miré la
0: ifa siyena ko miré
1: defaraat barab ya
0: defaraat barab ya
1: defar bu depp ak sunna
0: defar bu depp ak sunna
1: ngeen ci wo kep ko xam maçon nga
0: ngeen ci wo kep ko xamne maçon nga
1: wala nga jot li mool
0: wala nga mëna jot li mool
1: tabaske
0: buñ tabaske
1: gaawa
0: dibeer
1: ya
0: ci sa dibeer ja
1: ñu dajé fa
0: ñu dajé fa kep koy maçon rek
1: wala nga mëna jot li mool
0: wala nga mëna jot li mool
1: ñu
0: tambali ko parce yene ko miré
1: ñu ci yemit
0: fuñ ci yemit
1: ñu top ko non rek
0: ñu top ko non
1: bu di deuxé
0: bu di wër jëdël sé
1: ñu top ko
0: non rek baba muy mat
1: sey sa nga del soñé
0: kon sëriñ sa yow del soñé
1: wala ñu ci maso xam nga len
0: moolam ñu ci nekk ci maso xam nga len
1: ak ñepp kep bo xamni limay ci japp ci
0: ak kep ko xamni man na japp ci liggéey
1: may mo do la moy digal
0: lolu moy digal ni
1: di wër na ñepp ñew
0: di wër na ñepp ñew
1: té
0: téla ñew
1: nak ñu fa nekk fa ba wacc
0: nekk fa ba wacc
1: ba ligue bu dibel lesate
0: bu dibel ci del siwate ñu def ko non
1: bala
0: taw
1: ñu wota ruuy tol señ bi
0: ba ñi wota ruuy tol señ bi mu ag
1: lolu mi digel
0: kon nak lolu moy digel ni kon nak jeregen jef
1: ñaan yalla
0: suñ borom
1: suñ dajje bi baña doon mu jug dajje
0: yalla yagal fi ñep te doli xewali doli mucc bi
1: dakkati
0: sayyid khadim bi barakati sayyid khadim
1: mahdumi
0: sallallahu alaihi wasallam jeugen def
1: day gis sunna nak
0: ni nga day gis sunna
1: jubi sunna ci
0: ni jublu ci sunna ci
1: xana dafa xawna ci
0: ndax dafa xawna ci
1: jeugen def
0: talon len loxe
2: kon serigne tafsir serigne bi deng kat yi digal talibe yi ndongal ngay be serigne yay may waxtan ak yow talibe yu rafet serigne bi ñi ngi ñaan nga gudd fan lol Serigne Saliou Mbacke ni imam bi suñu borom guddal faram ko defal borom te yagal ko ci kanam njabot gi ci Mbacke Cheikh Mahamoudou Khadim te projet bi ak rek yalla don suñu tabu baaje bu rek ko bu ba ci

0: biné fer tégalé 50 minutes ci la serigne mor diouf ak si andak serigne daray ci koñ bi yeup waaw direct quartier bi serigne abdou ndjay téwé nako magi ci koñ bi yeup téwé nañ ko ci njitu serigne ousmane ndjay ñom ñeppa téw comme niñ ko daan def rek ñu dektal leen serigne mor diouf limu khutba tay fi ci touba madina salam insha allah ñu deglu ko
1: mbokki julit yi mbokki talibey ñi leen di nuyu bu baaxa baax leen siaré di leen balu ak te di leen bal tay ñaan yalla sun borom bo lay jéggal ñun ñëpp ñu tay ñag tay bis yu melni tay yag ci wotte ay tiyaba yag ci wotte ay tiyaba yag ci dajale ay ngeenel ñaan lepp lu ci dum non rek sun borom mi nga xamne mom moy kenn mu dakal ñuko lepp lu ci non rek sun borom ñordil ñoko ñu jot ci su ko defé dañuy xamné tuuti ay tombu waye ba lañu ci duggu ñu jital ak nuyo ak sante borom bare bi di serigne abou mbacke diko ñaanal ak wër ak guddu fan ak ñima andal liggey bi ak magi talibé yi sos bare bi and ko ak mom ba légui ak dekkondo yi nga xamné ño and ak mom liggey bi ba légui ak ndaw yi ak jigen ñek ñep rek baye wuñu kenn ak señ daara yi fi tew ak dekkondo yi ñep rek baye wuñu kenn ñom ñep ñi leen amal ak tant ci turu serigne bi leen amal di leen jotali ak saxo gu bayiko ci mom jëm ji di wax ak yeen di xamal ne fi mu taxaw ni di jité ku ci lot la ndigal rek moko fi bayyi ndigal moko fi bayyi waye du lo xamne daf ko sakku wala dok fe dakh kenn dedet jité mom ko xam li ci nek ci metet gi ak cione yi wa da nga xamne du lu ni ku xam deug deug boko sakku waye nak lu ne len lu ne rek wañi bu ne ci ben lay tambalé kon lolou motax ñu taxaw fi di sakku yi tiyabay sun borom xeyna ñu am ko ci yaakar nañ ko ci kon dal lolou ñing leen koy yegal ne taxaw gi lotu nañ ci te xébu ci lool itam nak wax deug yalla waye lepp rek fété war leen nañu wa jox jébalat nañ ko sun borom di ñaan mu teyel ñu suñu tank degeeral ñu ta nangul ñi lepp mo walem ñin ñi taxaw ñepp rek ak ñi tok li ñëk ñi diko xamlé doon ko wax lo sun moussar mi da dañ koy war di leral ndax leleg dañuy julli ba noppi am mbolo mu ñew bëgg julli bu fekke nga ñew ci julli nga xamit muy kori ak wala tabaski nga ak ci fekk ñu solmal fekke wo ci dara borom teer yi dañu wax ne ñent raka ngay julli da ngay julli ñent raka tok kon mbokk yu soxna yoy di julli ci ginaaw ñent raka lañ wara julli bu fekke muy dara ci julli su fekke nak julli gi fekke nga ci dara lu met donte tayé sax nga ci fekke buñ solmalé bo ande nit ñi bañ tayé ba nak buñ solmalé da ngay jog fay ñaar raka lolu borom xam xam yi leral kon day mel kon diina yi leleg ñu di leral nit ñi ndax luñu pratique la comme dañ koy pratique diko jëfëndiko jamono ñu nekk rek dañ sa xamako su neew ñu ndiko leral ñi ci tané lolu lañ ci jublu su ko défé julli xit dañ ci leral yi ay ben tombe ndax waxtu yi duko maye way ay ben tombe yo xamne japp nañ ko ci amna liñu wax ay teggit ak waxtu yiñ koy defé waxtu yi ñing koy def ci bu janti di joggé ba tollo ben xej budé tabaski budé korté la bu janti bi génné ba tollo lu tollo ñaar xej buñ ko doon nat mom lañuy julli ko korité ndax tabaski mo gëna wara téel ndax yi ci aji ginaaw bi motax korité mo gëna wara naaj ndax yi ci aji ginaaw bi motax mbokk yi xamé ko nonu suñu jullé suñu yu fekkété té yalla ñu fi fekk dañu fekk yu bari ak wir ñu xamne julli tabaski moy wara gëna tel julli kort julli kerté man na gëna naaj ndax yété top ginaaw bi bari wu yakoy jitu mo war motax yakoy jitu moy ñu ko waxe buñ taxawé fi ay gënë muurum ko rogé té amna ñuko amut té lijeenti jiko su dé bi nak mom yi ci aji yépp da ngoy am ba nopi nak soko julli ci motax muy xawa tel bu ko défé kon non lañ koy défé bari nay tejjin nak tejjin ya moy ti julli ci sopu nañ ci mom mu sol yéré yu rafet bu day yees mo gën bu amul yu yees mo sol yu am ta set mo gën bokku ne yitt mulal ki julli ci mulal parfum waye nak dañuy sip muy git dag len ci yaramam muy ay weyam wala ak karawam yantou bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne bu kenn ci yeen beugé tabaski beug wutum xaram parce ci yene tabaski bu wër yu xasse feñ wër tabaski bi bu mu laal ci dara ci yaramam bu mu leewi ay wëm bu mu wat karaw lool nak day melni bok buñ ko sétaté day melni sunna soss mom degg na fi ñu bare bare bo démé ci wotu kay dañ fay rank ta nar la ñoo tabaski jënd seenum xar nañu xamné loolu yoonante bi dogoy téré way wat kat yi mom xamna dañ ma mère dañ ma mère mom way loolu yoonante sa sam dogoy téré bu tabaski jotté té nga nara tabaski ko nara tabaski lañ wax na waxuñu xalé ni ndaw yi way tabaski nak ñepp la war way ku ko nar bayel sey we baye sa kawar bu julli ji ba ñew bo julliye ba ñew soga sama wat sa karaw wala noko mën def rek so wala legi sey we lolu sunna la yo xamne yantum sallallahu alayhi wasallam moñu ko digal kon nañ koy fonku bu baaxa baax ak kabar yi timit kabar yi tamale ci tay ba ci suba ginaaw su ba ci suba e jant bi so nañi kabar sa bo julliye rek farata nga kabar yi mina yoy kon turu la fi ayami mahdudat subhanallah alhamdulillah allah akbar la ilaha illallah noko mané rek tam rafet ñu bañ ko faté bokku na ci yoyu genn dem ci julli kay ba yentu sallallahu alayhi wasallam daan genn dem ci julli kay ba nopi daan digël sax jigen ñu nako ñeppay genn mu ne waaw ni ñepp genn ba jigen ñi nga xamne dañu gis max sax nañu genn julli buñ newé ñu beru na lé wayé tuya ba ji neena buñ ko bayé kër soxna yi nak mom lay gi da mel dañ nan suba gi goor ñeko mom ngon gi jigen doy war señ day war fi ne ñom ku nekk yaangi ci gër ga boko fekke day mel ñom dara xewugul dal manam dara xewugul ta fek sunna si li ñi am ci sunna si mo tiyaba ko xasse julli ba nopi ba ñew ba lewatal sam xar danaka lepp jeexna la ci dess moy tiyaba ci xana jeufandiku ci moy tiyaba waye la ci dess nak ñu xasse jul top sam wax deug yalla danaka sunna sa magay wayef toy bo bokku na ci yoyu don nako wax legi ñu julle ko ci ak ndand fay ñu bañ ko julle ci jakka bokku ñu ci sunna yi yoni dem sallallahu alayhi wasallam mus ko julle ci jakka ci bir jakka doko julle ci nan fay bu lor amé nak ñu soga tabax jakka julle ci jakka ja do lañ ko waxtaan ni fi legi bu lor amé lu melni juma yi touba fañ daan julle ja pen ko juma ja la ñep xam nañ bañ démé nak ba xam ni kilifa yi lo naaju mayitu len ko te yette sécurité bi ñu soga tabax bi julle fofu fañ daan julle ñu tabax ko lolu kon nañ bayyi xel ni sunna la nga baña xatal sax njabot ci lek ak nan bisbu lek la ak nan ak fo yi ñi fo ak mbekté ni bul xax meena bul xaji kenn bul jann kenn yunus sallallahu alayhi wasallam waxan ñewna madina fekk gaay yi di fo am ñaari bisu ndan fo mo leen bayyi leen bis yoy ñun yalla jaglel nañu ñaari bis moy kori ak tabaski bis yoy de leen ci fetu di ci fo ta baye chrétien yi seen bis dafa na bu mo jumut Abou Bakr Siddiq la masna am ñaari jibeer yu doon fo ci ay jam buñ ko waxay moy jibeer yu ron fo di fecc mu gëdd leen yentu na sam ne ko bayyi leen ñu fo xeer wu nek am na bis buñuy fo ñun ñaari bis yi moy suñu bis bayyi leen ñu fo kon day mel yaatal jabar gi ci lek ak naan ak fo mo xamne du aram waye waxuñ fo bis bi ñew ngay dem ci ay feccu kay de lolu waxuñ ko de na leer waxuñ fo mo xamne dama ngay dem ci ay feccu kay ak deug gaay nan damay foy fomu dagan lañ wax ci biir kër gi buñ waxe lolou gaay bëcce xettaliko nan comme fo dagan na nañ dem barab sangam waxuñ lolou de na leer ku fi fo ku nekk dal na la leer na foma yola engagé bako doon jëm du fo yalla ter na fo suñu tuba neen wallahi ta'ala lahwin wallahi mudbira deuduna fo ak tiaxan kon ko ginaaw dootu mako jégué mukk tamus ko def sax nak mus ko def sax bakoy jégué kon bokku na ci tombu yoyu ñu doon leral mu bok ci teggini julli tabaski boy ñew yoon wi nga jaaroon bi nga julli ci nga jaar ci wenen yoon nga ndokkel nga jox nit loxo ne ko yalla nangul te nangul leen te ngeen jitt jeegal ñu te jeegal leen yo yep bok na ci teggini teggini bis eid kon lepp lu rafetal bis bi rek ci ay teggin mbokk yi nañ koy bayyi xel tadiko xam bok na ci timitim so deme bay ba ag ci kër ga ba wara defar xarma borom téré dañu jàngalé fofu téggi ni ñu koy défar nga baña ak ci rek jek rek jël daanel bo def ñu défar ñett xar wala ñent xar nga baña gas meen paxi téral leen ci ñom ñepp di reen ndax loolu duy téggin ta rafetu ta l'islam da koy bañ yaangi rendi mi yeneen ni jakarlo mom mu leer la leen ni ñi def yi lañuy def ñom ñi lañ leen nara def loolu muy téggel yalla dafa rafet bëggu la rafet yalla dafa bari yermane bëggu ko am yermane yalla dafa am sudura bëgg ko am sudura gas meen pax di rendi di ci teural
2: islam da koy bay
3: ndax xolal rek mar dem ci yow bo gennon and ak sa mbolo ay robel japp len wala ay nit ñu bon japp len di rend par kenn nga jaakar lo ñoom wax ko ñi rend mu leer ci yow lañuy jëm ci
2: yeg gogu ngay yeg gatte bi ngay def non loolu lay yeg
3: bokay lepp am rafet lepp am sutura lepp am yermane dañuy baye ci liñuy xel ci liñuy def lepp yermane ak sutura da jang diine ta xam ngat bobu ñuy rendi nak ci lañuy jéxale ñu jël ci lu bare bare buñ ci ñett man soxna ci ak dooma ki ñu andil li day melni mo ñu gëna goré ci ñu andil li ndax soxna doom ji mo gënt rek gënt ne baay jaay gënt ne doom ji dama lay rendi gënt rek la def gënt xolal tay ji bo deggulon ne sa doom dama lay rendi day raw yaayam nako gënal kër tay ji bo fi digulon sa doom lu digal lu xaw di sax yaayam nako dala bañ yaay yu bari doxna seen digënté seen doom yi ak seen baay wallahi yaay yu bari bari yak nañ digënté baay yi ak doom yi loko digal ci bako yar te yar faaw mu metti yaaji nako dala bañ demal sa kër ni yaay tof wala demal wuti liggey
4: sok tof
3: ha te yaangi ni sunna jaamur nga fasiyene di ci añ reer ci day ji ant xotti sey doom yi na son te koko dala gëna gore de yow yaay yow baay ji gënt wax sa doom mu nangu yow tam jangal ci sa bop reey xamne yalla amna lum la digal de topal yalla deggal ko nangul ko ndax ni la sa doom ji nangulé yalla do nga tax mu nangulé waye do doon bay jo xamni yitt da ngay diglé ci sa sago da ngay diglé ci sam xel da ngay diglé ci sa banex lolu neex da ngay diglé boy diglé na ci yalla jitt te la ngay diglé yow bay ji nang ci jitu ngay téré te la ngay téré nang ko ñëk bay bu la ci kenn seen diglé sa ngay te do sangu borom kër du ko def boy téré bay jitu ci doom ji itam li benen bi moy mo ci muju mo gëna neex li wax deug yalla bayam ne ko dama la yaay ji la bëgg wax
4: yaay ji
3: bam ñëwé ne ko dama gënt reen ni sama bay ne dama gënt dima rendi wala bok ismaïl ibrahim ne ko dama gënt non rendi sama doom ji mo ne ko loolu yalla lay digal defal xolal boko wa joji yaay wuté nak yaay yu bare bare leg wax deug yalla joji yaay xol loolu yalla digal rek defal mu japp ko yobbu ca alaba tak beut yi tak tanke yi diko bëgg rendi monako bam doye bokay bëgg rendi monako baye takal sama bëdi ndax boma dé rendi ma di la xol da nga am yermande rendi ma takal sama bëdi sama jëri tak ko ndax buma yëngoto day melni buma fuduto day melni jëfëndiko ndigul yalla kon takal sama tanki bo duma fuduto señ bi xol ma ji top ndigal ñom ñet ñi ñom ñu nangul li ba yalla nangul leen seen ndigal lolé xamni ñi ñuko top lañ ñuko déggal lañ bam tayé pa do bay bëgg dawal yalla yebal jibril mu jëlé am xar fa mom andiko route wutal fi xar mi ibrahim am rendi ba nopp di gestu gis ismaïl mu top ci ginaaw mu nekk ci ginaaw nekk te yo am xar la rendi mu sante yalla lol alhamdulillahi allazi wahaba li al kibri ismaïl wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a dom je sante yalla yaay ji sante yalla ndax li sante yalla moy li len yalla digulon def nañ ko ci defen gu rafet sosien bam faatu ci kon lol ak tantu gu re wodo woni wori wun ci jenn gu luy nur ak ñak top ndigal kon nak ñun li ñu déssé moy julli wor añ makka na tassaka top ndigal yi bayyi téré yi té kenn forcé wul ñu kenn forcé wuñu ci li ci jaamu yalla gi ñi nekk na la neex sax boy xé non nga koy défé kon nañ gorél yalla nañ goré ngir yalla top yalla ngir yalla li dañ ci wara jëlé ak goré ak nango top yalla ak nango top ndigal ku dogul yalla la ngay top sétane té koku top sétane bu ëllegé yaak sétane ngeen bokk fi ngeen dem alias billah yalla no yalla musul ci setan da saxal ñu ci djub saxal ñu ci tuyaba djegal ñu suñu bakkar ñu fi tew ñepp yok ko posi baaxa ba ku fi andale ak wiradi yalla nako yalla safara ku ko fi andale mu nekk feneen nit yalla fa yalla nekk fekk la fa safara la barke daraje yonte bi daraje cheikh muhammadul khadim hadha wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala sayyidina wa ala muhammadin wa ali wa sahbihi wa sallam
5: Cheikh Fay mo len ko don dekkal fi ci Touba Madrasa Salam 2026 dewenati insha Allah

0: jërëjëf di mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 bu ñu jógee ca Daru Karim dañuy dem ca Elibor. Penthiou Serigne Dane Ndiaye Oustaz Ndongo Mbaye nekk ci kër gi moo fa doon jiite ba ñu ca noppee waxtaanu def na ko fa ñu àndandoo teewlu ko.
1: Dénk rek li nga xam ne moom lañ war a dox wala boog moom lañ war a nekkee ci dëkk bu sànni bii di Touba. Koñu ñetteel bi mooy dinañ wax fii réew mi toll ak suñ xalaat bi nga xamante ne danañ ko ci joxe donte ne xalaat bu ñàkk solo la. Mbokk yi li tax yàlla andi ñu fii ci àddina du lenn lu dul ñu jaamu ko. Moo tax suñ borom di wax ci alquran ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, binduma nit ak jinne lu dul ñu jaamu ko. Loolu nag weesuwul jëfee ndigali suñu borom yi te bàyyi ay tereem. Suñu borom mi ngi àdduwaat ci alquran di wax ne yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum alladi xalaqakum walladina min qablikum laallakum tattaquun. Te bu ñu xoolee yonent yi nga xamante ne suñ borom yónni na leen yépp, yonent bu ñëw rek la doonoon mission mooy sant ñi nga xamante ne ñoom la yàlla yónni ci yow, la sant leen ñu jaamu yàlla kese te wéetal ko te bañ ko bokkaale kenn. La dala ca yonent yàlla Adama alayhi salaam ba ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Moom mi nga xam ne ñun mooy suñu yonent ba pare ñu doon xeet woo xamante ne suñ borom tàgg nañu ci alquran ne ñooy xeet yu gën ci xeet. Waaye moom yonent boobu di rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donte na suñ borom jéggaloon na ko ay bakkaaram yu jiitoog yu mujj, teewutoon mu doon jaamu yàlla ba ay tànkam di nemmi. Bu ko suñu yaaya Aïcha laajee ne ko xanaa jéggalu na sa bakkaar yu njëkk yu mujj, dafa daan wax ne afala akuuna abdan shakura, sagam yàlla jéggal na ma samay bakkaar yu jiitoog yu mujj, kon man damay sant yàlla. Te yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam suñu borom daf ko ne jaamu yàlla du la wàcc feek faatuwo, waabudu rabbaka xata yatiyaka alyaqin, jaamul yàlla ba dee di ñëw nga doog wàcc jaamu yàlla. Kon loolu mooy wane ne amul benn jullit boo xamante ne nii suñu borom teggil na ko ak jaamu yàlla. Mu ne ma ci hadith yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nit ñuy xamal nañu yow bu fekkee ne da ngaa tawat sax taxut jaamu yàlla wàcc la, tawat na nag jaamu yàlla gi nga xamante ne mooy julli juróom. Moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon sahaaba yi ne leen ki mën a taxaw na julli taxaw, ki mënta taxaw na toog, ki mënta toog na tëdd. Kon dafa mel ni foofu aw lay am fi. Bu ñu xoolee sëriñ bi nga xam ne mooy Cheikhul Khadim radiallahu anhu, ñun ñëpp gis nañ li ko jaamu yàlla jaraloon. Wax dëgg yàlla ku julli ba julli ci géej, julli ci biram ndar, fonkoon na julli. Bu ñu xoolee nag dëkk bii di Touba jàkka yi fi ne ak juma yi fi ne te bu wax ku julli jotee boo fa demee daanaka doo fa fekk kenn. Loolu kenn ku nekk ci ñun war na cee def ab jàngat bu am solo. Moo tax sëriñ bi ci boppam mi ngi wax ci ay bindam ne yaa ayuha nnaasu ubudu rabbakum bima bihi xayral wara jaakum, yéen nit ñi jaamu leen yàlla ci ni nga xamante ne noonu la leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam andee. Waxul nga fent sa jaamu yàlla ak bopp, waaye dala ne jaamul yàlla te roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Mi ngi waxaat ne laazim ibadat al ilahi bi tuqa ila al wafaati waltaru minhu tuqa, taqol jaamu yàlla ba dee di ñëw te jaamu yàlla googu nga ñaan di suñ borom, suñ borom nangul loo. Wal tasbiru maan ala al ibada li wa ci man kafal ada ibada, nee na na ngeen muñ tey jaamu yàlla ngir jëmmi yàlla kese. Waaye mu wax ne maa ngi leen di xamal ne leen man damay saxal jaamu yàlla feeg maa ngi dund. Sëriñ Touba mooy wax damay saxal jaamu yàlla feeg maa ngi dund, waaye jaamu yàlla googu li ma ci bëgg mooy suñ borom nangul ma ko ba fay ma. Udiimu lahu maa istu insaa abidan wa arju qabulan minhu qad tuurisu lmisba. Moo tax mbokk yi bu ñu xoolee Sëriñ Touba ku bari ay noonu la ci yóbbu ci biir yoon, Sëriñ Touba ku bari ay noonu la ci biir yoonu mun. Loolu nag naqariwu te dégg, ndax képp koo xam ne da ngay mbuggoo sëñ bi wala da nga koy wuyoo te soo wéetee def naka sa dul noonu, na nga xam ne noon buy làqatu ndax Serigne Touba mom ay bindam ay waxam ak ñimu yar ñoñu seeni jëf wuté wu seeni wax wuté bu fekkon ne ñimu yar ak ay bindam ak ñimu njaboté seen jëf dafa wuté sax nga mëna am aw lay ne ki ka da wuté ci waye buñ xolé Serigne bi limu def ak limu wax ak ñimu yar ak njabotu bopam wuté wuñ ay jëf wuté wuñ ci ay wax kon Serigne bi mom waccona ak ñun li ci dess ñun ño ci dess kenn ku nek yor sam xel di xelat ba riir mu bari mi nga xamantene mo am ci aduna bi bañ la fakk bu re suñu dekk bi nga xamantene ci lañ nek muy Touba dekk la bo xamne dekk bu special lolu ñun ñepp xam nañ ko dekk bo xamne mom dong nga am sañ sañu dowale auto bo xamne amu genn kay te buñ la jappé nga masla dem dekk bo xamne ndox miñ fi jëfëndiko diko naan buñ ko day fayit talibé yi fayñu dekk la bo xamantene dekk la bu am titre foncier nga xamne Serigne bi moko wutal bokkom kon Touba dekk bu spécial la ci Afrique waxuma ci Sénégal mais dekk bu spécial la ci Afrique légui nak dekk bobu Serigne bi dafa waxone nim bëgg dekk bi melni ak nim bëgg ñi nga xamantene ñoo fi dekk ñu mel ñu nak kenn ku nekk ci ñun man nga nat sa bop ndax ni Serigne bi bëgg nga melni mel nga ni wala melul mo tax Serigne bi waxone ne ad'uka an taj'alahu darat tuqa wala ilmi wa din wa dar al irtiqa wa dar ikhlas wa sidin wa wara wa dar sunnatin wa manjan min bila ñaan yalla ne yalla ma nglay ñaan dekk bi nga defal noko muy dekk bu ragal yalla kon bu dekk ci dekk bi li Serigne bi sendu ci yow moy nga ragal yalla waye yalla ma nglay ñaan nga defal moko muy dekk bu xam xam di dekk diine di dekk bu yekati ñu ñaanal Serigne Moustapha bu baax ci université bi nga xamantene mom la tabax taxaway bi nga xamantene am nako ci wa dar ikhlasin na doon dekk selal waye na doon dekk degg waye na doon dekk netliko borom bi subhanahu wa ta'ala waye na doon dekk sunna waye yalla ma ngi lay ñaan nga mussel dekk bi ci bidaa te moona bari na ay nit ñoo xamne ci bi dekk bi bo len tuddé sunna ñu la buy wax sunna te Serigne bi da doon dundu tasawuf waye tasawuf bi mu doon dundu moy at-tasawuf as-sunni kenn ku nek xamna ne Serigne bi ben reference la amone moy yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne man yaronte bi lepp luma am ci mom la koy am bihi arumu jami'a al-khayr min maliki wal wasilatu fi sirrin wa fi alani kon nak liñu war ñun moy samonté li borom dekk bi bëgg ndax dama koy tambulé ci man mi di wax kenn ku nekk ci ñun da nga bayyi sa hectare imam ñew fi di xëccio ay 15 sur 20 ak 25 sur 20 dafa naane ñun ñepp kër ku ci nekk kër gi nga dekk ëppul 25 sur 20 ñi 25 sur 20 lañu am ñi 15 sur 20 nit nak so bayyé sa hectare imam ñew di xëccio ci dekk ay 15 sur 20 moy dekk bi yaakar nga fi lo xamne amul fa sa hectare imam nek kon bu fekké ne da nga asgon nga di julli di borom jom lepp lu borom 15 sur 20 bëgg loolu war nga ca teunk bu baaxa baaxa baax dekk bi di Touba nak ñu ngi talal loxo mbolem autorité yi ñi nga xamantene seen kaddu man na ag ci kaw ak seeni jëf ñu bayyi xel watu ba ci ñaari ndox yi muy ndoxum naan mi ak ndoxum naan lolu ñu ngi ñaan autorité yeb ku ci am kaddu go xamantene man nga ko jallale ñu dimbali wa dekk bi ci ñaari ndox yo muy ndoxum naan mi ak ndoxum naan bu de rew mi nga xamantene ci lañ nek muy Sénégal bu ñu bëggé mu jatt nañu sellal xol yi tay rafetal jëf yi ta nango top yalla te doylo nango top yalla te doylo rew mi nak lay soppi aw doxinam dootul yom ndax am rew ña nek ci biram ñoko mëna sopp am rew kenn du joggé Guinée wala nga joggé Mali wala nga joggé Mauritanie ñew duñu soppi rew sopp gogou nak faw mu wara lambok ay jikko yu taru té ñakoy soppi seeni xel mucc seeni xol mucc ci febar yi nga xamantene day gal ngor ak xol tanu jital seenu xel tay sikondiku ci xam xam té baña yakam motax man damay wax né jamono ji ñu nek ku yalla natu nga jité mbolo war nga yok sa farlu bu baaxa baax lutax moy ndax lu bari ci nit ñi seeni xel dafa ubbeku seeni xel dafa yok nit ñi legi kenn takatu len lolu di fas lolu du fas moy yo ñuy takal fas nga xamne yoon wi nga aw rek mo ngi ko daan xoro fi nit ñi legi seeni xel ubbeku na seeni xelatit kenn mënatu ko teunk xelat nit ñi kenn mënatu ko teunk motax seigne mourou mustapha nafa'ana allah barakatuhu da daan wax seigne cheikh mbake ne ko na nga baye xel talibey ndax li man ci oum bangu dam xel li bang ay oum bangu dam xel leg leg nit ñew ne rap ci sa kanam nga defene xamul dara fek bu ngeen waxtanon la na jam xelam boko divide won par 10 ben ba yow neeku ci sam xel lolu ñi jité mbolo nañ ci baye xel bu baaxa baax bokku na ca yitt ñu upp ci kilifa yi dañu yakam ci ndaw kilifa yu bari li ñuy xol ci seen njabot moy ñu aw leen ci jafé jafé adil té lolu lu yenu mana wax deug yalla nit bu fekke yalla da la denk njabot njabot nga mag li ngay baye xel moy njabot bi kat war nañu dund ba aw lolu bokku na ci li nga xamantene man mu ne dang koy xalat bude kilifa diine yi nga xamantene ñoo jité talibé ñoo ñi nañ leen baye xel bu baaxa baax té amal njariñ talibé parce que doom adama déssu ko lek déssu ko naan waye dañ koy jariñ nit déssu ko lek déssu ko naan waye dañ koy jariñ tay bu fekkone da nga am ñaari garab bi mango sa biir kër garab bi di meñ garab bi du meñ garab gadul meñ mom ngay dag lak lak ko garab ngay meñ kon nit ñi bo leen jité da nga leen di amal njariñ lo xamantene ñoom dañuy yëg ni amal nga leen njariñ su ko defé seen xel ma dal ci yow dom adama nak moy sentu ci moromam mu amal mu am fu mu ko fété nit ko gis day sentu ci moromam mu am fu mu ko fété té mom momu di sentu ci morom mu am fu mu ko fété mom fas yéne wu do fété moromam mom fé lolu amna ci nit ño xamné japp nañ né nit ñi dañ leena wara dimbalé dañ leena wara sutali té ñoom waru ñu dimbali kenn té li ëpp ci ñooñu ñi nga xamantene ñoo leen di dimbalé yéne wuñ leen jamm na bari na ñoo xamné ñi ëpp ci ñañuy dimbalé buñ sañoon tay lañ lam leen di dimbalé doot ñu baax lool nak fék mi ci am rew ak avancé mom dana jafé motax fi ñi tejje moy ñun ñëpp nañ bayyi xel ne Sénégal kenn momuko ñun ñëpp ñoko bokk kenn ku nekk nak am nga mission bo xamantene suñ borom mom la tek na la mission bi ya koy def yow borom kër bi tambal ci sa biir kër yar sa njabot jangal leen su ku ne defé nonu rek jafé jafé man na baña am budé riir mi nga xamantene am na ci yoon nga xamne fimne ku nekk ak wote liñu ci mëna mussel moy delu wat ci jangalem serigne Touba radiyallahu anhu bu ne wax na ngeen deg ñun momuñu def na ngeen gis momuñu ko ñun liñ mom moy bind na bax kon limay denk ko ne moy nañ dem jangii te bayyi xel bindam serigne bi te jema xam li bind yi wax jang qasida di ci barkelu amna solo lol ndax lepp ay ñang lepp ay sahaba nabi waye nak dana am solo lol moy nga fexé ba le serigne di wax ci diit xassida yi nga am lolou mang koy denk ndaw yépp di ñaan suñ borom yalna yalla def jamm ci yaram yi yalna yalla def jamm ci dekkando yi yalna yalla def jamm ci koof yi yalna ñu yalla defal jamm yaram jamm dekkando waye jamm njabot yalna yalla def ci rew mi jamm yalna ñu ko yalla fekkali ay deewel yu bare bare bare bare assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga len ko tek fe ta lettre bi ñu yalla yoni dañu ci digël ba nopp dig ni waye dañu ci téré ba nopp tekku ni bu ndike ñu fam ko lem tek fe diko jang diko mokal diko bind te duñu jema xam li ci nek bokki li ya yak ci penc mi li moko yak top bak bokki suñu borom alquran moy téré bi nga xamne lepp lu mu bëgg def def nako fana me ci alquran suñu borom neena law anzalallahu alquran ala jabal lil ra'aytu qatan mutasaddihan min qasatillah alquran mi ma wacce ci yeen ngeen ni sama ko wacce won ci ka aw doj day mo grup ngir la no qasatillah ngir ragal yam bokki kon nun alam nun nakam ta doj gennu deugul fuf lolu nak watil ka amsalun nadribuha linas lakum yatafakkaruna misal mom nak bu ko yalla di joxe ci doj bi dafa bëgg jam ñi gëna xalaat bay seen kal dal wacce alquran ter yalla bi jema xam li ci nek sunu borom mo no waxane asa kitabun anzalna mubarakun li yadabbaru ayatihi tere bu tadde gi ne wacce ko ci yeen bu barkel limu ci bëgg li ci bëgg nak yeen na ngeen settantal ayi xam li ci nek te bañ ko fe wacce rek di tañaxu bi wi tere bi dal quran jang ko rek taxud wacce ko rek taxud bind ko taxud de li ci nek ci ay digal nañ ko jema xam li ci nek ci ay tere nañ ko jema xam ta bañ diko fi romb rek diwi mo demé sunu borom tabaaraku ta'ala mo xat fanen afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfalha ndax xana yeen du ngeen sa ta alquran am seen xoy liñ ko tej ba ngeen bayyi ko non rek diwi wal mu defat mu ne wala sina ita sikra bi aatillahi lam yakhiru alayha sumana wa umyana ni nga xamne bu tudé tiere yalla bi jang ko yalla da len di tag na ñoom duñu deg fanaral melni dañu degul wax ji nga xamne buñu déggé yalla neena duñ ko sagali ba yalla lim gaay baxé ñoon ci lañu bal yu le pire yalla melal nako ni innamal mu'minun allatheena iza zikrna wajilat qulubuhum yu len ni buñu dé jangal qur'an yu le pire buñu jangal ko ci mom xolam day ci nagal yalla sahaba yi nga xamne ak ko anda waccé ci ñoom buñu jangal qur'an dañuy tiit ragal yalla seen ronga ñi di genn ngir alquran yu dugut ñoom bakki ya nañu non dilit pin sunu baram neena wi satulet alim ayatu saratum imanan sa buñu waxe alquran jang ko fi mom da koy doli wat ak ngam yalla bakki kon alquran ngok dalu wat alquran moy jangalam sunu borom ak hadith yanti bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom ma wax no ma atakum rasulun fakhusubu ma naqum fankahu lila yanti bi sallallahu alaihi wasallam indil jappelen ci lum len tere ngeen bayiko Serigne Touba sunu serigne radiyallahu anhu neena bu afdalul ghulubi bil itlaq tawhid rabbina al iktifa xam xam digenti xam xam yi moy wetal kennal yalla daf yalla kenn kep dañ ko bolé kene ne serigne touba mo waxal bokkum dama ci ma sant ñaan mune wo ba'duhu tafsirul qur'an suman adisu khalahu dayma ginaa bo geume yalla ba nak kennal yalla ba nak ba ca top moy nga firi al qur'an xam li ci nek lolu minum serigne touba la wo ba'duhu tafsirul qur'an suwal abitu qalahu dayman nga jang alquran fi ko xam xam la ca nek lila yalla yoon xam tam hadith yantabi sallallahu alaihi wasallam gina lolu wa khay mun wa khayruha min ba'di sa wa sayni hilm tafaqin bi khayri may bi ci top ginaaw ñaar yoyu may nga jang fiqh jang sharia xam lila yalla digal xam am li dagan xam li arab waye bu nu jël jang mi fetele ko ñen ni ñi ño war jang ngi dañu war tañu ko rek di abul kenn ku ci nek ci téré bi am ma ci sa walu bop bo xamni ya ko wara jëma xamal sa bop kenn du ko xamal du nday du bay du karim ko defé suñu jëma na xamni nek ci alquran téré yalla bi mbolem jafé jafé yi ñu nek daan ko bay suñu borom nak daf ñoo digal nenu alquran waxna ci khutba ba légui serigne tabarak allah neena ku bëgg tiranga ma dafa tiranga degg moy ragal yalla suñu borom bimu ñu misal aljana te ñu nepp mënu ñu bëgg binu koy misal ak ni ci nek da xewale ndax na ñima ko wadjal ñima ko préparer mo ñi ragal yalla bokki dekk bo xamne 800 ba fay dem passeport ba fa ba ngay am ñi tambal le 800 ku ko amul do fa dem war nga ko xam aljana suñu borom moko waxal bopam campement ba fay 800 ba fay dem moy 800 ragal yalla passeport bi moy ngam yalla mo dañi abul pire ba nak ñu tamponé la nga am 800 nga ragal yalla nga am 800 suñu borom neena ko amul 800 bi moy dugulit aljana muy ragal yalla
am rew moy meuna dem fokk nga wut passeport wut visa ba fa ma tak mba lu ne meuna ca xat sunu borom mo waxne masalu jannatu allati wahidal mutaqqin alquran ñima ko wajal préparer ko moy ñi ragal yalla kon ko ragal yalla sunu borom neenañ mu ñi sa aljana dal ni xewal yi fa nek fiha anharu min ma'in ghayri asin dexu ndox nga fa gu neex ko xamne du soppe ku mukk ma wajal ko wajal fi ken ku ne xamna ndox mu neex lim fi lim ci daj ku ne xamna ko bi dong bu tuti ñaar téber nga jënd ko ndax té ndox bi fi la jënd ndox mu neex lu ne la fi aljana nak dex ya fa nek ci ndox mu neex amul jënd sunu borom neena mako wajal tam dak mi fop mako wajal wajal yamu ci muna wa an harun min labanin lam yataghayyar ta'muhu de ak jay jaxit me sawa nga fa bokki fi so ko ne xamna ni def yomb fi ta sawm bi nek boko dencé mu yak mba mu wax fofu nak lañu taxay tamuhu tam ka tafkal bi soppé li lepp xewal yu sunu borom ñena mako wajal wajal waye nak ñi ragal yalla la ko wajal wa an harun min qamrin lasatin lisaribina ma len wajal jaxi sangara yo xamni ku xenaan mo gëna neex ci ñakoy naan te bokku ta sangara aduna ci ndax ku ci naan do tagu sam xal mu tega tene wan har min asal al musaffan ay dexilen mal ko fo wajal bokki ku ne xamna ne lem fi yongu fi bo xole ñent dex yi suñu borom bam koy dik neena ñima ko dik moy ñi ragal yalla da bokki nak ragal yalla likay firndel du tur du sante du mbubu du keur moy def digal yalla bay tari li rek wara def lolo way mana mel ti nikut ci li way acc na yoll mu sun borom ne jeexu ti muy lim xewali batay ni ragal yalla la ko wajal walahum fiha min kulli samaratin wa maghfiratun min rabbihim wajal na len fa ay magnif dama armer fa beug furwi mu ne ko mbolam luy xeti magnif ak lu dakko lol nak muy ak njegal muy ngeermande yalla sun borom yi mu lim ak yenen jodul yi ñaar ñoo ko wajal moy ragal kon bokki na nu ragal yalla waye bam ko limé mu lim ñi jëm safan ba mu tok ci mun kaman huwa qalidun fi nar wa saqu ma'an amiman faqata ma'hum ñi dugg safan bu ba legge te yalla ngi celam sal ndox mu tang lañu nan ndox mu tang jeer lañu nan muy xott sen bir waye la leen ko yobbe top sen banex top sen banex kon top mbakan fi ak ragal yalla ñaar yi rek kon top banex moy 800 bi jëw bu nit safan ba sunu borom neena nak li tax alquran bax bu diglu ko amna ño xamne man nañu degg way bi duñu diggu wa minhum man yastami'u ilayka ata isa kharajo min indika qalu li nasina udul ilma ma sa qala alif buñ degglo wax ba nopp buñ fa nekké dañuy yeggé don ci xamnañ ko ñu na waji lim doon wax ci legi sax ba mom bam doon waxati fakk ya waxu yalla rek la doon wax de nga yalla bamuy dakkap mom yefum yefum yi dafa tang kon bam bi dafa tang waxam bi dafa tang xana mbir mi yalla mom li waxu yalla la ko mom bi kay mo netti rek lañ ci ak ko man di don sunu borom neena lacc goko ñu koy lacc dañ koy lacc pour ñak ci am soxla won ko ginaaw ñoñu nak ulaika allazina tabahallahu ala qulubihim wa tabahu ahwaahum sen xol yu teju yoyé bakkan sen bakkan lañ ko tek top banex kon bokki banex ñu bañ ko xal waye gaay gëm yalla pire mo jang ci ñom alquran wallazina tadaw saadahum udan wa ataahum wa taqwaahum da len di doli lan ragal yalla da len di doli lan ak ñub ñi ragal yalla deug bo non lañu doxé kon bokki ragal yalla moy birmi waye aduna bi mu fu nekké rek di wuti di bisxef rek ñi fi aduna nga xamne fatte kruk alakhir rek dañuy nax sun bok alquran alhaakum takasuru atasutul maqabila ndax da ngeen fe soxla wo nek fi di wut alal rek ba kera ngeen di dugg ci bir bammel yi wacc fi jaamu yalla gi mune ay ba mudi mune suma tusaluna yow may sanna nahim bo legge lu wayu am ak deureum bu fokk noko lijeunte da nga wax fu ngi ko jeli bala nga jaar kenn du ko waxal ya ko wax sa fokk dugol dang ko wax serigne touba radiyallahu anhu ne wa arkhabul asyahi lil anbati raddun ila dunya mahal ayat wa yawmal qiyam liñu gëna bëgg tay bo len yeexon na len lu ngeen gëna bëgg da nga delu aduna ñu ne lu ngeen fay wuti mune ñun sun kum fa dañ na bokki kum fa gu dañ yamal xiyam la nek ndak ko dem ba xam lo am
lay lay nga deg ku bari dug ñaan diw dafa dañ kumpa dedet dañ kumpa ak bañ kumpa bok dañ kumpa borom day dem yomal qiyam ba xam liw am ñom ñoñu dem nak seen kumpa dafa tañ xam nañ la xew motax señtu ba neena bo len lajen tay lu ngi mëna bëgg dañ nan delu aduna ba fi xefa wa def awyu don tewé na waxtu la mu ne kon yeen ñi demagul na gor gor len ci def awyu bi may tejje moy señtu ba masna warte mag ñi bañu ñew mu ne wañi len tedd bi te jaamu gi yalla wañi len tedd bi te jaamu gi yalla bisu ñi ñew kum neex da nga tedd kum neew da nga tedd bok yi loolu leer na ko nit ko dugg ci bammel da nga tedd mu daldi bind ñet dara dal na yalla mi ko xam dara ci mom doko ñi doko moy ki dara bokki ko xam dara ci yalla doomu yalla dal yalla aduna mi ko xam dara ci mom doko fagul dara nak dara do fi dess bokki kuy dox ngir aduna rek da ngay nax sa bop dal na alakhirah geedu jëm al tafa sax ba faw ko xam dara ci mom do fa dawal dara ba yem ko nak dara do fa doy bokki jangalam serigne touba mo al qur'an mo nanu luñu delu wacc téré yalla bi jema xam li ci nek xam ko njabot bi solution benen solution amul lu jame na jafa jafa alquran fi nek ak hadith nan ci delu wat jangal yentibi sallallahu alaihi wasallam delu ci tire mag ni ni mag ni jangale won te lo alquran hadith dom lañ doon jangale bokki ñi ngi jéggalu ñepp di leen ziarra ci bis mag bi di ñaan sama borom jéggalu ñu ñepp ni tay ko nekk mi defal yalla bu nekk suñu mudduk tabaski barki serigne touba di sante bu baax ci taxaway yi jamale ko ci kilifa yi nga xamni ak tu nekk ngi and ak ñun ci juma ji tamale ko ci serigne dambatti serigne cheikh mbatti mi ngi dakar lol ak mbolam kilife fi nek di ak imam yi ak noddu katye yep ñu leen di ziarra ba ci ñi balé ak ñi nga xam dañu jël sen alal diko def ci juma ji ngir bëgg rek lepp ak tagu ci yoon lepp yalla yeg nako te mo am fa yalla yalla bo leen fa ñun ñep yalla ñu ko teewi na ngeen deewon assalamu alaykum wa rahmatullahi serigne cheikh mbatti ñaa

0: jërëjëf di mbokk yi daan nañu 603.5 yam radio université Cheikh Ahmadou Bamba Jumaa Sadio Afé la nu baw ñi délo ziar bu baax Serigne Yahya Bousso ci taxawayam ñu koy rafetlu lool do tam kuy bayyi xel radio bekk ñi fi nekk ñu koy sant ak gërëm diko ñaan bu baax dañuy dem nak fofé ci Serigne Sidi Mbacke Mbour Daru Salam Dias fofé nak amal nañu fo julli gi bo yi ci noppé lañu fa tatane ñu anando ak mbokk yi tewlu ko
1: bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina muhammadin al-makin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wa tamkin wa radiyallahu an al-khutbi rabbani sayyidina wa wasilatina asyhadu an la ilaha illa allah wa rasul mbokk julli di ñi ngi leen di nuyu
2: mbokk julli di okki talibi ku teddi ki maulana cheikh sidi mbacke al mukhtar mo ngi nuyu ñepp di ñu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: di leen ndokkel ci bes bi
2: ku teddi ki neena mo ngi ndokkel ci bes bi
1: di leen ci ziyara
2: teddi ñu ci ziyara
1: tambale ziyar bi
2: di tambale ziyar bi
1: suñu njit moy cheikh mohammed muntaha
2: suñu njit di cheikh mohammed muntaha al bashir
1: yalla tek ko ci kanam mana yoon bi
2: yalla tek ko ci kanam yoon mourid wi yeb
1: mo tok jotaay serigne bi
2: mo tok nak jotaay ko teddi ki maulana khadimur rasul
1: non lañuy lawale nuyu ak siyar ci mbolem ak umma al islamiyya
2: mbolem non lañuy lawale mbolem umma islam yeb ci nuyu bi ak siyar bi di nemmi ko nak dekkando yi ak mbokk talib yi
1: ginaaw ba bis bi dafa xawa gatt
2: ginaaw nak bis bi dafa nek bis bu xawa gatt
1: san ni kaddu yu neew rek
2: ah ku teddi ki ne mu san nante ñun ay kaddu yu neew rek yo xamne du bari
1: dañu gor gor rek ci ragal yalla
2: ku teddi ki neena mo ngi delu di ñi denk ñu gor gor ci ragal yalla
1: ragal yalla nak moy jeffe ndigal yi bayyi tere yi
2: ragal yalla nak buñ koy misal moy jeffe ndigal yi bayyi tere yi
1: fexé ba not sa bakkan
2: fexé ba not sa bakkan
1: ak banex yi nga xamné mo nek ci bakkan
2: ak banex yi nga xamné ño nek ci bakkan
1: ak mer mi nga xamné mo nek ci bakkan bi
2: ak mer mi nga xamné mo nek ci bakkan bi
1: fexé ba katan gi nga xamné banex mom la am
2: fexé ba nga xamné katan gi nga xamné banex mom la am
1: mom la mer am
2: ta mer am
1: nga fexé ba tagat ko
2: nga fexé ba tagat ko
1: ba man ko jëfëndiko
2: ba man ko jëfëndiko
1: fam ko wara jëfëndiko
2: fam ko wara jëfëndiko
1: ñu xamne ragal yalla mom
2: ñu xamne ragal yalla mom
1: ku jog jëm ci yalla moy yobbal bi nga xane mo meuna tax nga am li nga bëgg
2: ku jog jëm ci yalla moy yobbal bi nga xamni mom la jamm bi wara am ngir meuna am limu bëgg
1: ndax jamm bi saasu tagate bakkanam rek
2: ndax jamm bi saasu tagate bakkanam rek
1: ba gagne ko dana ko jural ak jégué yalla
2: dana ko jural ak jégué yalla
1: jural jikko yu rafet
2: dana ko jural ay jikko yu rafet
1: dana ko jural di jakarlo leer sun borom
2: dana ko jural muy jakarlo leer sun borom
1: motax sun borom wax ne wa tazawwadu fa inna ghayra sadi taqwa
2: motax sun borom
1: yobul bi gën nak moy ragal yalla
2: motax sun borom da ne ne ngeen yobulu way yobul bi gën moy ragal yalla
1: ko defé yalla nak niñ koy ragalé
2: ko defé yalla mom la niñ koy ragalé
1: dafa am ay daraja
2: dafa am ay daraja
1: am ño xamni ñom lañuy wax al-amma
2: dafa am ño xamni ñom lañuy wax al-amma
1: seenu ragal mi ngi aju ci daan yi nga xamne yalla tek nako kep ku koy moy
2: nga xamni ñom seenu ragal mi ngi aju ci daan yi nga xamni suñu borom dina koy tek kep ku koy moy
1: nga xamni daan ya mën na nek fi ci aduna
2: nga xamni daan yoyu imma mën na nek fi ci aduna
1: melni xewal yi ñu amon muy wër gi ak alal gi
2: mu melni xewal gi nga xamni borom bi subhanahu wa ta'ala defalon lan len ko lu melni xew wër gi ak alal gi
1: man na len ko xagn
2: yalla man na len ko xagn
1: ñu ragal ko ngir lolu wala bugulum bammel
2: wala ñu ragal mbugulum
1: wala sawara wala ab regle
2: wala ab hisab muy hisab
1: gogu ragal nak bu baax la
2: ene gogu ragal nak bu baax la
1: ndax
2: fi la njub tam tuub
1: waye
2: amna ragal ko ko fare kaw de
1: muy khawful khassa
2: muy khawful khassa
1: ñam seen ko ragal
3: ci manana ragal yalla yiru len
2: nga xamni ñom ñi ngi ragal yalla yalla yalla yir len
3: khawful hijab
2: muy khawful hijab
3: ak gannaaw bañu jégué yalla ñu sori ko
2: ak gannaaw balen yalla defalé tawfiq ñu jégué yalla ñu dem nak ba sori ko
3: ak yalla jégal len bopam batay ñuy ñaaw ay teggin
2: ak yalla jégal len bopam tamit ñuy ñaaw ay teggin ba tax tardu am
3: ak di gestu ci luddul yalla
2: ak di gestu ci luddul yalla
3: ak fay gi nga xamne leeru teewlu ak leeru bëgg bi am nako mu baña fay
2: ak leer gi nga xamne ni leeru teewlu ak bëgg am nako mu baña fay
3: wa
2: lolu moy seen ragal ñoo ñoo
3: ñu
2: lolu moy seen ragal ñoo defé bis
3: jamonoy top yalla la
2: jamonoy top yalla la
3: jamonoy tuub la
2: jamonoy tuub la
3: jamonoy sacrifice la
2: jamonoy sacrifice la
3: ndax ibrahim alayhi salatu wassalam
2: ndax sunma ibrahim alayhi salatu wassalam
3: dene ci dars bu am solo
2: da manam jangale na ci bindu bu am solo
3: moy bala nit ki am ngeureumul yalla
2: moy bala nit ki de am ngeureumul yalla
3: dana dem ba
2: ag ci yalla gënal ko bopam gënal ko soxnam
3: gënal ko domam
2: gënal ko domam
3: bu fi agge rek
2: fofu bu fi jambi agge rek
3: dana mana am boromam
2: dana mana am boromam
3: ndax bu agguton fofu
2: ndax bu agguton fofu
3: kon digelul yalla limuy reey reey
2: kon digelul yalla limuy reey reey ci mu rendi domam
3: duko mana def
2: duko mana def
3: ndax sentiment yu bakkan dana ko japp
2: ndax sentiment yu bakkan dana ko japp
3: ba du mana rendi domam
2: waye dafa ag ci xol bi dara takatu ca
3: alal
2: ak njabot takatu ca
3: mo yilif bakkanam
2: waye bakkanam yilifuko
3: lolo tax mu mana rendi domam
2: lolo motax mu ag ci nak mana rendi domam
3: dars bo xamne kenn ku ne ci ñun man nako dund
2: lol nak di dars di leçon bo xamne kenn ku ne ci ñu war nako dund
3: kenn ku ne li nga xamne moy hayawani ci yow
2: muy kenn ku nekk ci ñun li nga xamne moy hayawani ci yow muy an-nafsul hayawani nga xamne moy mamu jëm ci banex yi moy mamu jëm ci tere yi moy mamu jëm ci mukhalafa moy wuté nga fexé ba gagné ko
3: boko defé yalla dana la watté bakkan bi
2: yalla dana la watté bakkan bi lu gën bakkan bi fouf
3: moy
2: al-qurb
3: wash-shuhud
2: muy jégué yalla
3: ak di
2: jakarlok mom
3: ak
2: jégué ko jégué go xamné doto ko sori bu mukk
3: man wafadaynahu bi zibin hawin ma azimin
2: kon
3: lolu ibrahim da la ko defal
2: nan lolu mu defalon sayyidina ibrahim muy wafadaynahu bi zibhin azim da nañ ko defal
3: wen ibrahim xamal nañu manam infiyadi wa taslim wa khamis shahawat wa ta'alluq bi dunya muy manam womatu ak jebal suñu bop yalla
2: mo xamne ibrahima jangal nañu womatu ak jebal suñu bop yalla
3: ak not banex yi
2: ak not banex yi
3: ak aju ci aduna
2: ak aju ci aduna
3: yoy yep ñu xexa ba xex ak mom
2: yoy yep ñu gor goru fexe ba xex ak mom
3: ba gagne ko bu defé yeen jaamu yalla
2: bu defé nun jaamu yalla
3: xamnañ ni ci jamono ji
2: ay fitna ak moy yalla yu bari tasarona yo xamni mi ngi tital mbolo yi muy société yi
3: di tital famille tital valeur yi
2: di tital watani muy reew yi
3: ñi ngi menacer yoyep nak ya ci gëna bari ay risque
2: wa nak ya ci gëna bari ay risque
3: moy ñaawteef bi ñu wax alliwat
2: wala azwaj al-misliyyi
3: gor di and ak gor wala jigen di and ak jigen lolé di ñaawte fu mak bo
2: xamni yalla alak na ci aw xéetu lëmm
3: tadunal fahishata ma sabaqukum biha min aadin min al-aalamin lolou la yalla waxon qawmu lut waye and ak lolou lepp ñu xamne islam dina yermandela dina ju wote la jëm ci njub
2: dina la ji wote jëm ci njub
3: da fay wo jambi mu jëm ci tuub
2: ak mu delu ci boromam
3: bepp bu mu tabbe ci ak moy yalla
2: bepp bo xamne tabbe na ci moy yalla
3: bu jambi juume rek amna buntu bo xamne tejewul muy buntu tuub
2: kon ñoñu liñ leen di wax moy nañu tuub te delu wacc ci sen borom
3: liñu nek
2: xamne liñu nek
3: gelen di yakal aduna
2: gelen di yakal aduna
3: yakal len alakhirah
2: yakal len alakhirah
3: du jariñ nit ki fi
2: du jariñ nit ki fi
3: duko jariñ fele
2: duko jariñ fele
3: ba defé ñun ñu bañ leena japp ne rek ñu yaq luñu tan mo leen defal
2: bu ko defé nak ñoño ñu bañ leena japp rek ay jëm lo xamni yaq ko nañ kenn mënu tu leena defal
3: buntu bobu leen yalla ubbil
2: buntu bobu leen yalla ubbil muy buntu tuub
3: ñun ñu bañ leen ko xañ
2: ñun ñu bañ leen ko xañ
3: qala ta'ala
2: qala borom bi subhanahu wa ta'ala ne e yeen jam yi nga xamne da ngeen dem ba khababal mam
3: jëm ci téré yi
2: jëm ci téré yi
3: jëm ci seeni banex
2: jëm ci seeni banex
3: ba bakkar yi mur len fune
2: ba bakkar yi mur len fune
3: bu ngeen nagu ci yermande yalla
2: bu len nagu ci yermande yalla
3: kon liñu wara def dal
2: kon liñu wara def dal
3: moy ñu yar suñu njabot
2: moy ñu fexé ñun yar suñu njabot
3: suñu
2: dom yu goor ak suñu dom yu jigen
3: ci gem yalla
2: ci gem yalla
3: ak
2: fegu ak kersa
3: dañu moy tundu ko top go xane top gumba la
2: dañu moy tundu ko top go xamne top gumba la
3: li olof di wax roy dakh
2: li olof di wax roy dakh
3: senegal mom lu mu roy rek eppul
2: ci senegal moy ne mom moy ko xamne lu mu roy rek eppul ci de
3: ta yoy ñuy roy amul ben
2: jari te yoy ñuy roy amul ben jari
3: fexe ba mayu tamit al inhirafat al fikriya wa sulook allati tukhalif dinana wa qiyamana al islamiyya ñu xalaat yoy nga xamni baaxul
2: ñu fexe tam ba mayu dina ko xalaat yoy nga xamni baaxul
3: ak comportement yoy nga xamni dafa wute ak suñu diine ak suñu valeur islamique
2: ak comportement yoy nga xamni dafa wute ak suñu diine way dafa wute ak suñu valeur islamique wuté ak suñu aada ñu fexé ba moytu ko
3: xamné amuluñu benn njariñ
2: xamni yoy amuluñu benn njariñ
3: dafa ñong leen di denk
2: su dafa ku tedd gi neena mo ngi delu diñu denk
3: ñu rafetal ci mindeefu yalla yi
2: ñu rafetal jëm ci mindeefu yalla yi
3: ak muñ seenu lor
2: ak muñ seenu lor
3: safaan yi nga xamné moy tukké ci ñom jëm ci ñun
2: safaan yi nga xamné moy tukké ci ñom di jëm ci ñun ñu muñ ko
3: luñu mëna rafetal jëm ci ñom ñu def
2: te luñu mëna rafetal jëm ci ñom ñu def ko
3: luqman dafa denk doom ji
2: luqman dafa denkon doom ja
3: niko yow sama doom
2: niko yow sama doom
3: ñaar bu ko fatalikum mukk
2: ñaar bu ko fatalikum mukk
3: muy rafetal di ngay rafetal jëm ci nit ñi
2: moy rafetal gi ngay rafetal jëm ci nit ñi
3: lu bax li ngi leen di defal
2: manam lu bax li ngi leen di defal
3: bu ko fatalikum mukk
2: bu ko fatalikum mukk
3: boko fatalikum rek naw sa bop
2: ndax boko fatalikum rek naw sa bop
3: lu bon liñ lay def tamit
2: li bon liñ lay def tamit
3: bu
2: ko fatalikum mukk
3: soko fatalikum añaan
2: ndax boko fatalikum añaan
3: soxor
2: soxor
3: fayanto dik
2: fayanto dik
3: jikko yu bon yep dik
2: jikko yu bon yep dik
3: kon yoy yep dang koy fatale
2: kon yoy yep jamm de gor gor ba fa ko fatale
3: natub yalla la ci yow
2: xamne natub yalla la ci yow
3: way jamm ñom ci ngebelu yalla lañ nek
2: way jamm ñom ci ngebelu yalla ci lañ nek
3: la def wala ñu defal la len lu bayiko wul ci yalla
2: bun la def wala du la def len lol bayiko wul ci yalla
3: mu ne ko ñaar tamit bu ko fatte mu
2: mu ne ko yow sama dom ñaar tamit bu ko fatte mu
3: di fateliku yalla
2: moy di fateliku yalla
3: muy jamono bu nek
2: muy jamono bu nek
3: budé ci fateliku ko ci lamiñ nga toll
2: budé ci fateliku ko ci saw lamiñ nga toll
3: ngay sikkar lu bari
2: del sikkar lu bari bu démé ba xol bi jël
3: bu
2: démé ba xol bi jël nga diko téwul ci sa xol lu bari
3: bo démé ba sikru ruh nga ag ci wala sikru sirri
2: bo démé ba ag ci zikru ruh wala zikru sirri
3: nga diko fatlikoo non tamit
2: ah nga diko fatlikoo ci tollu way boba rek
3: di kullin darajatin
2: wali kullin darajatin mimma amilu kenn ku nek ak daraja jaga tollu nonu ngay fatlikoo yalla
3: dé tamit néna ko nga bañ ko fat
2: mu né ko li tamit di dé bul ko faté
3: dé nak dafa lambo al mawtul hissiyya wal mawtu al ma'nawiyya
2: dé nak dafa lambo al mawtul hissiyya ak mawtul ma'nawiyya
3: dé gi nga xamné ci la yaram di takhaliko
2: dé gi nga xamné ci la jëm ji
3: muy takhaliko
2: ci tax jëm ji takhaliko ruugi
3: ak dé gi nga xamné nit kay gor gorlu ba def ko fekk mi ngi aduna
2: ak dé gi nga xamné nit ki moy dem ba def ko fekk mi ngi aduna
3: liyanti waxon abubakar
2: liyanti al muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon sayyidina abubakar radiyallahu anhu
3: ku beug gis new bi da xol
2: da da wax ni kepp ku beug gis new bu de ba nobi da xol sayyidina abubakar
3: ñaari de yoy yep nit ki di ci baye xel
2: ñaari de yoy yep nit ki di ci baye xel
3: jamono bu ne muy xol ndax mom mi ngi dund ba legi
2: jamono bu nek muy xol ndax mom mi ngi dund ba legi wala fatuna
3: jamono bu tamit muy xalaat jamono bi nga xamne ci la ruwam nak di babiku dekk ak yalla mukk te dootu ñewat
2: jamono bu nek muy xalaat jamono bi nga xamne ci la ruham di babiku dekk ak yalla te dootu ñewat ba mukk
3: ñaari de yoy yeb diko xalaat
2: ñaari de yoy yeb jambi diko xalaat
3: li nak hikma la
2: li nak hikma la.

0: buy wax fu ni jang tol
1: lolou
0: ku ci nek yang ci sawara lolou kep sawara
1: min ci sawara aduna
0: min ci sawara aduna
1: bo fexé ba note yoy nak
0: bu jambi fexé ba note yoy nak dundu gu tey lay am
1: ndax tara wu jodal haqq fi kulli shay da ngay gis amuk yalla ci lepp
0: manam da ngay ag ci gis amuk yalla ci lepp
1: ngay gis ne kenn defalatu la dara
0: da ngay gis ne kenn defalatu la dara
1: kenn
0: defatu la dara
1: neena
0: fofu de ku fa nek noppalu waye fofu reccé rek
1: ci kamb ni jëm de
0: ci kamb lay jëm de
1: ci kamb nga jëm
0: kamb la jëm
1: lolu mata moy
0: kon lolu serigne bi ne lu mata moy tuddugo la ne mo ngi del di deggul ñep
1: di jéggal ñep ñaanal ñep jamm aduna ak
0: jannat di ñaanal ñun ñep serigne bi ne mu ngi ñaanal jamm aduna ak jamm al-akhirah
1: Allahumma
0: ayyidil islam wal muslimin fi kulli makan
1: salam
0: alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh defé ñu talal loxe

0: jërëjëf Bassirou Amar di sunu natango nek fofé ci radio Wal Fadjiri ñu koy nuyu bu baax diko siar diko balax diko balo ak di and yeen ba tay rek kon mbokk yi ci jotaay yi nga xamé kon ñu koy and ak yeen dende la mu joggé dañuy dem nak fenen ci jëmul fofé nak Imam Serigne Saliou Amar mo doon jité julli gi ci téway ko mbolo mu takku rañ nañ ci kilifa Serigne Ibrahima Dior Khalifa Serigne Beyti Ndongo Dior ñu anando tewlu kaddu yi nga xamné satta nañ ko fofu lé ci jëmul lañ fay jëlé ñu ando tewlu ko
1: ñoo ngi sant yalla ñu julli ci yonnentu bi alayhi salatu wassalam way di denk sunu bop di denk ñep ñu sax ci ragal yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala mi wax ni ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun yalla neena yeen ñi gem ragal leen yalla te kenn ku ne nako doy seuk lum dencal bopam ëlëk nit ku ne nako bopam doy seuk nako doy seuk lum dencal bopam ëlëk ci kër nga xamne fa lañu jëm te xamul luñ fay fekk sunu borom waxat ne wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun fadiline nanu ragal yalla yalla xamna lepp umple wu dar xamna suñu jëf yépp kon bis bi di bisub eid di bisub lekk ak naan ni ko cheikhul hadim waxe radiyallahu anhu bis la boo xam ne lépp luñ ci def ne jëmmi suñu borom rekk tax ne yàlla rekk tax ñu bañ ci boole kenn suñu borom mi wax ne lan yanaalallaha luxuumuha wala dimaa'uha walakin yanaluhu taqwa minkum soxla wut ndawal gi ak darab ji waaye jëf ngir jëmmam rekk la soxla jëf gi ngir jëmmam su matee sëkk la ca yàlla soxla rek mooy jëf gi ngir jëmmam soxlawu ci dara ci lu nuru ngissal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nag artu woon nanu ne inna akhwafa ma akhafu alaykum ashirkul asghar li ma gën a ragal ci yéen mu gàllankoor leen tayag ëllëg waaye ëllëg mooy bokkaale gu ndaw sahaaba yi laaj ko ne ko lan mooy ashirkul asghar bokkaale gu ndaw mooy lan mu ne mooy njissal njissal mooy jëf ba noppi di ko wax jëf ba noppi ku ko waxul wala tudd ko mu naqari la jëf ko ba noppi di ko won nit ñi sunu borom génne na ci loxoom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne loolu mooy li mu gën a ragal ci ñun kon yàlla nanu yàlla nangul te musal na ci ñuy ñaan nag Cheikh Mohamadul Muntaka Mbacke yàgg fi lool tër ci ni mu nu doye sëkk ku nu mën a xool ku nu mën a roy tahdil muridina ya hadi bi xaalikum kama tu rabbi wa tunji nnaasa min mixani doy nga sëkk ci ñun ñi la gëm

0: ca jotay ba serigne modou thiongane serigne diaw ndjay bok ci noddu kat ya ñom ñep tew nañ ca jotay ba serigne mbay ndaw tew na fa ak mbolo mo xamne mbolo mu takula yo xamne ño ñewon ca barab ba ngir joxe li nga xamne moy sunna si nga xamne moy sunna su bayiko sunu mam ibrahim alayhi salam biñu deme ba na fere demi jot nak ci la al imam serigne modou silla ñew bi mu dikke ci mbolo mi ci lañ taxawal julli ñaari rak'a yi bi ñaari rak'a yi jalle ñu jang khutba bi ci arab bi khutba bi jexé ñu toftal ci ay kaddu
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki julli bokki talibé yi no ngi leen di nuyu di leen siyaré di leen balu haq di leen bal haq di jidal ci nuyu bi ak cheikh mohammedul muntaha mbake di ñaan borom bi sam ko ar ko ba mu motuli ay yeneem ci l'islam rawatina ci yoon wi di nuyu di siyaare di ñaanal ak dokkeel kilifa jotaay bi serigne khadim busso ci taxawaayam ak bennale talube yi yàlla na ko borom bi katandul boppam di nuyu jawrini barab bi serigne hasan ak mbooleem ñu nekk ci suufam kilifa yi fi teew yépp kenn ku ne gis nan la ci dundal sunna si di sunna sunu maam ibrahima noo ngi leen ni ci jox seen wàccuwaay di leen dokkeel noo ngi sant yàlla ci bis bi di ci denk sunu bopp di leen ci denk ragal yalla ak teunk sun ak teunk ci ak djub ak djubal yaamu yalla te mu and ak rafetal sunu dig ak sunu rafetal sunu dig ak sunu borom ak sunu digante samonté ak ak borom bi ak sunu haq ak ak binde fi mu melne bismillah bo xamne jox nanako ab dayo lol amna solo nak waye nanuy baye nanuy jital farata yi sunu borom yi nanukoy sonne ndax moy ndigali borom bi tabaaraku wa ta'ala bokki julit yi bokki talibe yi tabaski bokku na ci feer yi gëna reey ci julit ñi rawati na fi ci réew mi di sunna su feddale ko di bisub sant yalla di bisub jangat tosan la ba taxna de su ko def ngir pukare wala ak yaq wala am ci ciona bu la l'islam tegul ndax dafa bokku ci jaamu yalla bu nu sunnal ci man waye bind yanu ci wara jangate moy jambu yalla digal mu def digal boromam ak dom ju nangul bayam ci lako boromam digal ci mom di ibrahim alayhi salam wa ibnu ismail ba taxna tay sunu borom soppil nuko at mu nek muy feewal ci nun nu diko fete borom bi tabaarak wa ta'ala andina ci ay adilat sallallahu alayhi wasallam ak mbolem borom xam xam yi wax nan ci dilo nu yonal yantif sallallahu alayhi wasallam sunu borom dane ko won fa salli rabbika wanhar nga julita rendi wala nga lot muy jef juno wara lekkale ak ragal yalla ak sant go ci ay xewalam sunu borom yap wi ak gare di dara itel go ci ragal yalla gi la cey xol kon def gi ragal yalla mo ca wara jitu ngir no man ca ami ngeureumal borom bi la ca sunu borom bi sak moy la bu xali ak ragal yalla gi ak selal gi wa shalika dalilun ala taqwa al qulubi al abdi lolu moy tektale ragal yalla gi nek ci xolub jambi ak yene ji sallallahu alaihi wasallam def nako wa sa'alaiha wa bayyana ahkamaha yunus sallallahu alaihi wasallam nyaxena ca leralna ay atem sallallahu alaihi wasallam dafa waxne sallallahu alaihi wasallam dafa waxne nit jeful jef ju yalla gëna bëgg ci tour derté bisub tabaski no ñaan sunu borom taxu garet bu ci rot kawar ya na mu tollu lepp borom bi defal nuko ay yiw ak njegalam tabaski nak des na ca lek des na ci sarxé des na ca denci waye di su jaay tara ciosan da ca da desu jaay dara tousana tabaski nak borom bi tuduna ko ci suratu safat mu bok ci yinuy royé ci muñ ak jafé ndigal muy ndigal lu bayiko ci borom bi tabaaraku wa ta'ala wacc ci ay jaamam bat ab ci ay ab jaamam batay lolé di wey ci mbolé julit ñi falama ashrama wa tallahu li jabin ba ko sayyidna ibrahima talalé ngir ba ko rendi ismaïla def na ay talabat ay sakku teef ci bayam ne ko arabitni ma takharraku wa ta'abaka yewma baduma yengu ba dila sonal ibada ani sawbaka ma yaji udam sori lal say yere ba sama gere di dul tak wahid zafrataka dasat sataka bi wa asra amara sikina fi khalqi daga gawal paka bi ci sama ko boli mu am ñent yo xamne kenn ku ne war nga ko bayyi xel ci ak dundam da koy bayyi xel ci ak dundam ay ndax ay mandargala yu ñu rañe ab julit muy gem yalla ragal yalla selal jup tege ci aw yoon muy ñent yu nu wara lekkale ay banqasa moy xol bu laab bu and ak pass pass bu deugar lab ci geeju shari'atul mutahhara wal aqiqatul munawwara ñaarel ba moy la lammiñu way tuddu ñettel ba moy la ceriyé di def no diko tuddi ay jëf yoy nak ku ci teunk sa bopo sa jaamu yalla da fay dole ku say mo yalla da fay new gem yalla ci wetal ko boole ko lu yalla dogal mu neex la ataqwa surun yahmil iman ragal yalla moy mir bi ar sa gem yalla wala def lu ay bakar di juddo ndax mo la yobbu ci def awamirullahi wa tarkil manhiyat def ndigale borom bi te baye ay terem te ni ngay sonne ci lu ar sa alal soko sonne ci sa juroom ñaari cer yi duno mo yalla mandar gay ragal yalla borom bi tabarak wa taala melal nako ci alquran ba ci jek moy yu'minuna bil khaybi gam yalla ci khaybu bokku na ci mandar gay wa yuhimuna salata samonté julli juroom bokku na ci la yalla jox ci wërsek nga dello ko ci yalla muy asaka ak sarax ak way aajo woya bokku na ci yu'minuna bima unzila ala muhammadin wa ma unzila min qablihi gam alquran ak mbolem tere yep bokku na ci baña faté dé ak rek la jëf ya ndax yow yiwu aduna ak alakhirah marbutun bi taqwa dan ko yew ci ragal yalla bokku na ci mandagay day gi mandagay day genné nit ci bép xat xat borom bi tabarak wa taala waxné wa man yataqillaha yaj'alhu makhrajan bokku na ci rizqan min haythu la yahtasib muy wërsek wax fogul won mom la alquran di waxné way rizquhu min haythu la yahtasib ragal yalla day yombalal mbir amani taqila yaj'aluhu min amrihi yusra ragal yalla day far ay ñaawte borom bi waxne wayu kafir ankum sayiatikum ragal yalla day tax yalla nangul la inma yataqabbalu llahu min almuttaqina day tax yalla bëgg la inallaha yuhibbu almuttaqina sayyiduna ali mom dafa waxne ragal yalla moy ragal ko te jëfé lamu wacce ak wajal bisub delu ba ci borom bi ragal yalla moy nga def sa digënté ak mbugalum sunu borom fegu wayam di top yalla ak bayyi ay jarem relation bi dox digënté gëm yalla ak ragal yalla moy khawfun minallahi wa muraqabatuhu ragal yalla ak di foglonti ak mom wa kullama shada aliman shada taqwa sayu gëm yalla doliko ragal yalla dolekuna al ikhlas ruhun likulli amal selal moy rogi dundal jëf yi kon li ngay def ba nga diko wax djublu ci jëmmé borom bi tabarak wa taala kep la riya wala sum'a wala mastaata dunya sa jëf ja wala wax ja bu ca daray ngistal di feñ bul ca bëgg ku la ca dégg bul ca masla ngir aduna ndax lepp lo def ci aduna kesse kep ta dang ko layo aduna serigne touba radiyallahu anhu mi ngi nakoy netali ci selkul jawahir fi akhbari sharai ragal yalla nak su deggo da munta ñak ak selal bo aga selal borom bi wax ne wa ma umiru ila li abdullah mulisina lahu dina nanu sax ci gem yalla go andak ragal ko ak wolu ko sax ca dak lulu lolu nak kula ko wax ak mu meuna don ay nax rek la kon sunu watif moy wa ma taakum rasul fa qusu wa ma nahaakum anhu fantahu lene yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam andil nu teye ko te jafe ko te limuy tere bu nu ca kenn gis yalla nak kenn munu ko nebb lolu nak ko ci sax man nga muccu li borom bi santane nak ko ko fi bayyi ba pare diko layal saw lay du wer mukk te bu allege bu sunu borom di taral ñaan jafe ay ndigalam bu kero ge da nga xamne jafe ndigalal borom bi moy li wer ndik nak ci istiqama istiqama dafa am ñetti yu muy andal muy pass passu baqi da wir nga tek say tank ci mbolem ibadat yep ngay nat say wax diko pese ci balance gem yalla ak ragal yalla ba lepp tege ci ak djub ak xol bu leer nagn ci gem yalla ak haqiqa ndax xol bu set wecc moy defaru djum yi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne amna suuf bu nepp ci yaram sa yu baxé yaram wi lepp da fay bax lola xal bu gam moy sab moy sab xol moy xol sa xol bi xal bu gam allah wala ibrahim wan nas wekal sa xol bi ci yalla waye bu ko aj mukk ci alal wala materiel wala ci nit ñi ndax yoyu man na dem ba xagn la sa ngor ak sa diine ak sa dignité nit nak nit da ma lam yatakallam fi muy wax waye sa yo waxe ci lanuy xame sa nité sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne gamuk jambi du wer mukk lu moy xol bi da jup waye xol bi du mukk te vek lamiñ bi jubut nanu sax ci ak njub abul amal ila allah adwa muha jef jote gënal yalla moy la nga ci saxal wa in khala donte da new istikhama bokku na ci di jangal qur'an di def tadaburul maani borom bi tabaarak wa ta'ala dafa wax ne inna hadha sirina hadha alquran yahdi lil lati hiya aqwam wa yubassiru almu'minina allazina ya'maluna salihat anna lahu majran kabira bokku na ci sombatu salih di and ak ñu bax ni bokku na ci sallallahu alaihi wasallam waxon di len fateliku de mi nga xamne moy takale nit ki ak bepp banex ci aduna ak boro ak shiru min shikri azimil lasati bokku na ci sori bepp barab bo am fitna julit yi moy barab bo xamne lu haram lañ fay def wala diko fa wax nanu teunk suñu bop ci jikko yu rafet yi nu xamne fala ilmu bila akhlaqin jahlun xam xam bu andul ak jikko yu rafet moy deug deug reer wal malu dun al akhlaq fakhrun alal ju andul ak jikko yu rafet moy deug deug ñak yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam bokku na ci li tax yalla yonne ko ndax dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarim al aqdaqi no xamne rafeti wax wala ay jëf ci borom jikko yu rafet lay bayiko yunus sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yawmal qiyam kamay gëna bëgg ci yeen ak kamay gëna jégué ab togaay bisu penc ba ahasinukum alaqa moy ki gëna rafet ci bu ci yeen kon ci jikko yu rafet yi ci la nuy jëkante jëm ci ak mbax tayit moy taggi wi gëna reey ci nit ndax ci la borom bi tabaarak wa ta'ala tagg yunus sallallahu alayhi wasallam wa innaka la ala khuluqin azim yalla dana teral kuy ki rafetal ay jikom jikoy rafet da fay disal balasi jambi sallallahu alaihi wasallam waxna ne gisul lu gëna duma min shay'in ashqalu fil misal min usnul qulhi jikoy rafet ci lanuy mëna tabaxé nit ba mu nité nek model exemplaire moy natt way bi mu war di natt nit ndax nak dunduk aduna gi du jak mukk te ci lanu wara jagalé dunduk Allah gi kon foku daanu teunk sunu bop ci makarimul akhlaq bokku na ci li mata xam moy nit wéré suko nat rek ci ay askan mo bokk dayob askan bu baax ab yobal la soko amé am nga yob yé gu way bu jëm ci ak baax ak lu baax ndax ñu baax ñoo la wër waye mbir mi deug nak moy ragal yalla jikko yu rafet l'islam yu set wécc gëm yalla go andak aqida bu deugal xol bu set wécc fofay xol way ba di natou kay ba kenn ku ne yit war nay def ab laacc bopam fi ko yalla andi moy fan zode aduna na xamne saxu fi ndax gennal gennul ñett yi moy li borom bi wax ne kullu nashin sa'iqatul mawti te woor na da nga faatu ndax innakum maytun kullu shay'in halikun ila wajhu kullu man 'alayha fanin yar yoyu mo yar yoy nak kenn da ca tigul ay beutam waye dara du ci soppeku suma innakum ba'da salika latub'asuna kon ndigal yalla yi da wara don sa yitte yi gëna reey won ginnaw kep ku dox sa digal ndigali borom bi te xamne ko kay non bi gëna danse ci yow te bu ëllëgé sula borom bi di atté ci ak manam la lay atté inallahu 'adilun fi hukmihi li fi nek kay moy inallahu yalla toñul nit ñi le waye nit ñi ñoo toñ seen bop kon ndax su yalla di jëflanté ak yow wala kenn ci jammam yi ki doxon sa digal ndigali borom bi jéccalu ci limu nek ndax dana ko yek wala mu tal ko bopam da koy doy sekk ndax umpulé gum umpulé bopam ndax li xew ci bir bammel ak bu nuy pers jëf ya wana doxon mawasinal qist li yawmi khiyama ak waxtu wu téré yi di sédaliko di dem seeni borom ak waxtu woni jéggi sirat kenn ku ne da nga tal no li jënté sa bop borom bi tabarak wa taala wax ne yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa dhahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma ishin shahnun yughni sayyiduna aisha radiyallahu anhu hana dafa la yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko alleg yow mal khiyam buñu dekke goor ak jigen ken du sol dara dana doy war de sallallahu alaihi wasallam ne ko aisha du doy war de ndax ken du tala xol sa morom waye nak lepp luy juddo na ci tere suma borom bi alleg dang ko fa fek wa wajadu ma amilu hadira serign bi neena lepp lo def te aduna ay kesseta yatafi huwa yarahu kullu ahad wa yasiru aban mansura dana yekati ko ba ken ko ne gis ko waye da fay muju nek pend muju jari nanu bayyi xel borom bi te bayyi ko sunu bappu borom bi nak ko xam ci mom tuti donte lu neew la war nga sonu ci def ay digelam ndax mom day ci kat ci na melam lay dox inma amru ishara sayn yaquluhu kun fayakun ci kat tamit lay jefandiko inna la khadirun yasayunu fetterlo ci digali sunu borom yi wala nu sagane ko li yalla na ma def ci non kenn du kenn ku meuna dox digam ak mu def lola yalla nak ko am ak mom abdir dana la won ci bopam mom yalla won na ci sa bop won na ci katanam ak na melam lu leer nañ ba nga xamni sa bop bu ne ba nga xamal sa bop ne mom limu digge ak limu deele dara du ci sapeku mujj way ba moy hadha ma wa'ada rahman li lanu borom bi digon ko nga xol ko xamul lolu sa bop nak saw doxin wala say doxalin war nga diko rafetal ko umpule na yoyu nak sore wulak gumba guy dox ci digge manding te andula ko koy gindi ibadallah wa man amana bil akhirati amana bi anna rabbuhu yushi kullama amilahu ko gem yalla war ko gem ko gisu penc ba war nga gem ne lepp lo def ci adina yalla dana ko fay doomu adama dundam gi ak jefam la ca bax la ca bon dara do ci soppi ko ila man rahimallah bokuy wa anal insana ila ma sha'a wa anna sha'yahu sawfa yura nit ku nek la nga jef dang ko gis de borom bi dal wax ne man amila salihan fali nafsi fali wa man asaa fa alayhi bokki nanu sammu dekalé gi ci rafetal jeflanté gi kenn ku ne ci nun nako siki bopam do yob lijeenti te mandu ci siki jangori ngir rafetalé ko dekalé gi samal ko abderam samal ko alalam samal ko yit ak njabotam mandu ci lepp lo xamné umpu na la ci mom netalil ko yam rafetlé nappi ci ay safanam te diko laye biir te la nga ban tam rafet tam moy lu koy jariñ bokku na ci li rafetal ak dekalé ngay bañ li nitu mbiram tawat na yeta nepp dimbalé ko ci la nga man té bañ ko xéet soppanté nak la koy suukat moy dimbalante yeramante wolonté sagalante sunu nekké ci lunu war muy li war digënté ab jaam ak boromam sunu borom xamna li war ci nun te gën ci nun ndax mahma kanatil hayatu sha'batan wa mahma kanat abwabu mukhallaqatan fataakkad an lasi saqal bahra li musa qadirun ala an yaftaha abwab al mukhallaqa sa yo xamé né sa yu démé sa yu dund ki jafé wala buntu yi teju na la wërné yalla mi xaralon sayyidina musa alayhi salatu wassalam gej mu andaki bokam muccu amna katan ci ubil la buntu ya teju won nan wañi njambadi watale ko sant yalla la yasakatum la asidannakum nanu xam responsabilité bi nu sunu borom denk ci njabot gi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne yeen ñepp ay sam ngeen te kenn ku nek lam doon sam ala yawmal qiyam dañ ko ko laaj borom kër gi soxna ci imam bi jiter rew mi serign bi jiter société ak kep ko xamne mbolo mi ngi sa ginaaw di la deglu kenn ku ne tabbi na ci lolu sallallahu alayhi wasallam wax borom bi tabaarak wa ta'ala wax ne ya ayyuhal ladzina aamanu qu anfusakum wa ahlikum nara fegul len sen bop sawara waye doyul de fegul len ko sen ñoon serign bi dafa wax ne waxtu wala nit ñi joxe sen bop nga and ak ñoom ci xamal len kuy sen borom yalla dana len faya aljanna allati wa'ida almuttaquna serign bu la tekkale jaamu yalla faqat atba'aka mola sonal ndax dox gu mu dox sa dig ak banexu bakkan sa yu la woné bopam naxna la kulay tekkal yalla faqat nasahaka ko kala la yebir agnal no ci jamono fo xamne waxtu wo woné nit sa bop borom xel yey xalaat daanu dandanu depp ki lay won bopam dila wonale sa bop ngir bëgg la jëriño ba tax nga fatte yalla yalla dana len bolé gatchal ëlëg buñuy yërëma bu ca yërmandé tabbi wol ci loolu yëta ci la sëriñ bi nekkon diko pratiquer tarbiya ca magña yar ci njabot gi lenen lo fi gis lu bokul ak loola lu bes la ab julit diinem ak pas pasam ak ngorom moy alalam ci lañu ko wara nawé adul nak lo fi dajalé lu mu bari bari ba nga yem ko japp ne dara la budu ragal yalla ak lu sunu borom gëreem lolé day matul ab yobal wa tasawadu fa inna khayra sadin taqwa nanu tarbiya jëmmi ci jaamu yalla te watandiko ak mo yalla te sax ji ak dal ci ak deug ak jup dekk bu ne amna yoon wu ci jëm kenn munta dem ci dekk demin wa rafet te jaarelo ak ci yoonam wax inna hasa sirati mustaqimun fatabi'uhu yoon wi jëm ci yalla moy yoon wi jup ku ca jaar muccu wala tatabi'u subula fa tabaraka bikum an sabilihi lolu moy yoon ya shaytané xal ngir galankor jambi bëgg ag ci boromam mudi ay ñal yawmal qiyam am lecc wala am lent amu fa de ndax li kulli insani al samna wa ta'iru nuqi kenn ko ne boy ñew da ngay indi sab dossier kenn ko ne yitt yam la ga jëf ci lan lay atté wala la ca soof sunu worom mu wuté lol ak aduna ji nuy dundu lu mu yag du jang mukk ndax dafa and ak mebet yu dul jeex te la ci ëpp du fa du faju ndax kenn ku ne day dox ci xam xamu bopam ba xalaati bopam ak gisinam ak dexem de fexé jariñu xañ say morom lolu du diine du ngor du adnu dand bu rafet barab nak su fekke lo fa am lo bu bari bari fa ngoy bayyi sakku win wo warna rafet sa alal la say ndono di xaar say jëf mo lay wetti sa bir bamel wetal nak la ci gën moy bo geso mu bëg lola non gi ñaanal president de la republique ak gouvernement waye president yak sa gouvernement yokku len jéggo yi jëm ci luy dimbali askan wi ak yi munta ñak ci seenu dundu te aduna laaj ko te nu yaakaare len ko ndax allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha nguur ñu bare koy laaj waye yalla mi koy joxe mo len ko jox ak sabab yamuko jaarale yaakaar yi bari na lol ci yeen rawati na ndaw yi yalla na len borom bi katanal balu ci bari soté ci seeni loxo ndax lepp da munta soté ndo lepp luy andi jamm ci rew mi nay doon seeni bitté ndax am rew ci jamm ak benno lay defaro waye nak bu kenn ku ne taxaw ci baram nan ana manum leen bu yagge askan wi daanu laaj man hum ñi ñom ñoy ñan ndax ñak leena xamé la ca jitu moy diso ak di pencho taatan askan wi seen nopp delu leen nango muñ di jéggelé ndax man afa wa aslaha fa ajruhu ala allah di wuti te so amé sa dalé ko tem baña am xej ba seen jafé yi bari na lool bay bëgg jéggi dayo waye xam yu ko mëna wañi am nafi waye jikko yi no yakko mu jikko yi nu importé fenen te bokku no ay gëm ak aada aw askan nak sunu démé ba pet seeni wëlër muy sunu jikko sunu jikko yi rafet déssétuñu dara crise économique amna li ëpp ci aduna bi yegg nañ ko waye nun pertu gunu pertu sunu wëlër mono tabel té amul ben société buy tabaxu lu moy dañu tabax askan wa ci ay jikko yu rafet ndaw yi rawati na ndaw yi réew mi nak amna borom xam xam waye li fi muy tan nit donte borom xam xam la té nattu ñuko ci ay jikkom ak melom ak yaram do am solo xam xam sa yu andu lati ak ci jikko yu rafet jikko yu nu gërem ak teggen lamu yaq mo ëpp lamuy défar xam xam da wara doon lamp buy léral borom di léral borom di léral di léralé ñi ngay ñi ci ngay mëna jariño ba nga jariñu ci serigne bi radiyallahu anhu dafa wax né xam xam bu andu la ki teggin day ñot di borom diko jëme ci ay lor ak ciona way kat ba wax né ala ilmu shay'un bil amal la bitabahi wal amal xam xam tar la ci soko jëfé waye kenn du ko bukari wo wala diko mebeté soko jëfé wul besu la xamé mbam wala gineem bu safi téré ndax ñom fa la yadri li maana ma xamala xamuy ñom lañu sef aduna nak niko yalla bindé ñi bokku lu ñu bëgg mën nañu tassé fi ben barab ndax aduna képp mo leen bolé yawmal khiyam nak moy bisu takaliko ba ndax kenn ko nekk nga bokkaloon pass pass ak lu ngeen gëm yeenay bokku ben barab nanu sam war may dëkk bi yoon wi sëriñ bi moko rëdd ba mo doon am ngir leer nañ te wettal fekk ko ci kon jaaduna képp ko bëgg jariñu ci yoon wi ba nga jariñu ci mu tënku ci njàngalem sëriñ bi muccu nak ak jariñu ci yoon wi bu ko bëgg def fakku nga bu fakku nga génné sa bop ci ak reer lu ko may da nga wacc yoon wa wala ñu wacc loola ko sëriñ bi wax né alayka ya muridu bi ta'allumi fa innahu mutahharun min dhulmi wa khadna rajawtu an allah khawman yurziduni fa inna rasidul mursidu kon sëriñ bi woné na yoon yenn wara jaar ba duñu reer ba ñu reeral kenn sëriñ bi wax né dini ibadatu lillahi nasi yuhu bil muhtari min al unasi bin nayyid waxne muhammadun wasilati ilal karim ahwa bi jahil ladayhi ma arum serigne bi daram musla genn alquran ak hadith kon dana am solo lol balanga dundu yon wi nga takayo darra ci xam xam serigne bi waxal nako bopam fakhadimil ilma ala kulli amal isa arata an tafusa bil amal serigne bi waxne jitalal xam xam ñek ngay def dara su fekke da nga bëgg jëriñ ci la ngay def serigne bi nak leral na ni mu bëgg dekk bi mel ak ñi fi dekk yan jiko lañu wara am waxne adamuka anta ja'aluhu darat tuqa wala ilmi wa dini wa darat tiqa wa darat ikhlas wa sidqin wa wara wa darat sunnatin wa manjan min bid'a yow sunu borom defal ma dekk bi ñi dekk ko ragal yalla ñi dekk ko bu xam xam ak dekku diine ak yegu way jëm ci yalla ya ak selal ak dekku deggal ak sammo di dekk bu nuy dundale sunna difa watandiko bid'a kon wartef la ci nun diko samal ak beugam ci dekk bi li fi upp ci ñu fi dekk yaakar julu yaakarul fenn mo leen fi bayyi atalu be nak lu mu wara doxale ak digam ak ab serignam ak lu mu meuna doon ak luñu meuna sekk na ca diine jitu na ca diine mujju war na no xam itam ba xam ndax serign bi fi mu bayyi won yoon bi la ca dolle ko de ay soppeku daray serign bi ma nga ca am deet ndax leg de mbir dana soppeku te la ko soppi de ay intérêt personnel wala di ay intérêt ñeneen bokk yi lu yalla war mal dan koy war mal serign bi sosul dara ci diine ba tax mu diko téré waye mu jatt dina day yeesal limu fi fekk moy l'islam waye nu xamne dara xey nu gis ko ci penc mi kon lu muy tekki moy mon gi lepp mi ngi juddo ci sunu bir kër yi sax fa di law ba genn ci ba genn ñod di ñu diko dundu ci kër yi

ñu démé ba nit ñi yaratu ñu jabot gi ci diiné xana di leen yefal ko rek rek bajantu kon bokku na ci safara moy delawaan mbir mi ci borom bari te yaquté gi ci ciol mi waxin wi ak jëf yi ak ñak kersa gi ci ndaw yi dara waraluko lu moy jéggaani ay jikko ak roy lu ñu warul roy rawatina jumtukaay yi xew legi moy internet bi nga xamné ci la ñuy xasse gor yi di ci yaq diiné donte amal na njariñ nit ñi waye na fekk mu xam xamé la cey jariñ ak la cey lor ndax lor ya ëpp ñu xamné internet do barap bu kenn wara internet ba fam ku ci internet sa bop bi sa ngi dik da nga xamné internet leppam netul ñi yalla denk wërsek na noy samonté ak ci borom bi di gënni asaka ni ko borom bi bëgge té bañ ko gënné na mu le nexé asaka bu ñu ko gënné woni ko borom bi santané joxe ko ni ko borom bi santané jafé jafé yu bari dana wañé ku ci julit ñi borom bi takko na ci wax né yawma yuma 'alayha fi nari jahannama wa tuqwa biha jibahu wa junubahu wa tuhurahum alla yawma qiyam seen alal yi ngeen den ci won genné wulen ko asaka yalla da koy fu soppi fer wo xamné feru sawara lay don ci jahannama diko passé ci seen jeey seen wet ya ak seen gannaaw ya yalla ngi neen nan hadha ma kanasum li anfusikum fazuhu ma kuntum tagnisuna mo li kan moy la ngeen den ci won mos len ko jamono dem na ba legi denkan bëgg nek am kom nu denk la lan denk nga def ko sax momel ba jappé to ko alal nalali denkan sallallahu alaihi wasallam newon na yi bokku na ci mandarge mujju jamono sum demé ba nit di weddi bayam di deggal xaritam wala ko kumu yaakaré wërsek lolu aksina tay wa kurimatu rajul makhafata sharri ni teral nit te yalla taxul xana ragalu ayam wala bëgg mu jariñ la bokku na ci mandarge mujju jamono goor ak goor di sey ak la ca nek ci ak bon jigen di takanti ab sey ak moromu ci genam dem bay dundu bayima su ko defé nak sunu borom wacce ci nun ay jangoro yu kenn mu nta faj ak décor ak dégu bari rawati na ci ndaw yi état nak mi ngi def ay effort donte nin ko bëgge amé wuñ ko ndax da fay lu yagg ci réew mi waye farlu amna ci lu leen di fégnal ak wajal leen ci ay daan nanu appliquer loi bi tem baña am farfarlo ñi ngi leen ci xaar tay am yaakar ci taxaway bi ak fulal gi sallallahu alaihi wasallam dafa waxone ne bu ngeen gisee ñaan ñukoy def ray leen leen ray leen ka koy def ak kan koy def waye nak jasi l'islam doko fi kenn toñu na toñ suñu bop ndax waman lam yahkum bima ansalallahu fa ulaika humus salimuna ño baye liñu yalla dañu yalla sant na ci leneen nanu gëna yarat jabot gi xamal leen lan la leen jariñ ndax bari na lu cey duggal nit moy dox moy doxé sa bakkan ak sakku am kom ak yakamti xeb lila yalla jox di xol bo di xol boromi alal yi te yoyu dar waru ko ci jaral asgor nga asgor su julli gi wéré sak dundu bu ko lekkale mukk ak dundinu way womal ya sak jaamu yalla lekkale ko jaamu yalla ko way ragal yalla ya aduna nak gelal nañu lepp lu nu rafetle waye téréwul li ëpp ci itté yi nu jox ko ko alakhirah mo nu jox lepp luy lor lepp luy tiranga waye li ëpp ci nun mu sagane ko aduniya fana on wala akhirah tabakha aduna day jeex alakhirah moy dess sayyidina ali karamala wajhu dafa wax ne isa nafasaka nasu ala dunya atrukha lahum waye nak sunu xatu yow alakhirah fa kunta anta asbaqahum nga fexe ba jitu len ci ndax aduna mom yalla dukoy jox dukoy jox kuko beug ak kuko beugul waye alakhirah yalla duko jox kudul kiko beug nanu jembat ak doylu ci ndaw yi no magale ko li doy moy li nga doylo al khanaatu malun la yanfadu no ngi ñaanal khalifa diina yi ak khalifa aada yi di ñaan jamm ci rew mi diko ñaan di aduna bi di ñaan borom bi xettalil bopam mondul islam bi banu nek ci jamm ar seen pass passum gem dewe nati wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ndax bu nekké amo kess man nga baye gis
1: waye malaka bi maam mi ngi taxaw dara mo so paré rek da ko yobbu légui na bu ko yobbu ci kaw la jëm asman su nekk ci ba malaka mi ngi nekk lim yoré ma walu jëw rek ma bu gisé na waji kat jambar na ci julli waye nak day jëw da ko dana ko deppal du du mëna egg bu nekké yalla dimbal nako ba jëwut nak mu baye ko yalla asman su na ci dess lamuy xol ci waji ndax ki kat mom duñu waye day ngissal bu fekke day ngissal mu nako deppal do jall nga xam du jotta jall su fekke yalla dimbal nako ba bam rek ci asman soso ju ñaara ci ñettal ci limi xol mom ma moy ndax waji da na jëf wala du ko naw bu fekke du ko naw rek mu baye ko jall bi ci nastam limi xol mom ndax waji iñaan na wala iñaan bi ci limi xol ma ray waji ndax reyna wala reey bi ci limi xol waji ndax ñak yërma ñak na yërma la ci nit wala ñak ko bi ci nastam moy waji ndax bëgg na yëf ci ak man ci duwal yalla su yoy yëpp jallé nak da ngay baye rek waat jall nak da ñaar ko yëpp fu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu dé ñaar ko dañ ci mang sine bo liggé yamal xiyam ñaar ba fi fay kon yalla yalla bo le fa ci lolu légui nak maas nak bi ko yëndib sallallahu alayhi wa sallam waat joy xamna li dafa jafé waye nak mom nañ ko gorlu jaam yalla rek ndax suñu borom mom ko bari yëmbalal inna rahmatullahi qareebun min al-muhsinin suñu borom ko bari yëmbalal te yërmane jégué nañ ñi nga xamna ñoo def lu baax kon nak lepp lo xamni yalla da ko diglé mo xam julli na wala wor wala haj makka wala man don te ñukoy def rek ta yaakar ci yalla rek waye tiwul na li mom am jangal la mo xam dañ koy def ñukoy baye xal saasene wa akhir dawara alhamdulillah
2: abil baari allah
3: sa 3.5 di téme rek ñet ci yu tombu juroom ngeen deglu ikap Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kaddu gi di bawo ci ndam Ndar Walimul Khabir mbokki ni ko baxo ba 13h20 jotté ba légui ñu andon ak yeen ci li xam kon mom modi julli mom leen di dekkal ni nga won kon sank fofu le ci ténu mam cheikh ak lolé nga xamné kon mom la ñu fa tatané ci jotay bobu ñu fa doon amal buñu fa joggé nak fofé ci ténu mam cheikh dañu déma rek ci benen barab garbu mak fofé wa keur serigne mo wax penda fofé tam ni nu ko baxo amal nañu fo julli ji lañu fo tatané ci garbu mak ñu and ak mbokki téwlu ko
4: garbu mak julli Touba garbu mak ci jakké wa keur serigne mo wax penda mbacké imam bi xamna mo doon taxaw jité dëgg nga ni sëriñ Cheikh Mor Mbacké
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñeen bokki julit yi bokki talibé yi ñi ngi leen di nuyu té di leen siaré ci bëss bu mag bu tedd bi té di leen ci balu ak di leen ci bal ak itam ñoo di nak ñi koy tambalé ci sunu kilifa ñun ñepp ni serigne mohammedou muntaha ñi nga xamne mom la yalla def muy suñu ci bi ñun ñep ñu ñaan ci bakkel serigne touba ñoko fi tek yalla ko bu gëna yagalat ci andal ko ak wër andal ko ak xelam ba lepp li nga xamne sumbal nako l'islam te diko jaale ci mamam gi yalla sa borom defal ko ci lo xamne da la xawé ñoxam nam ko bëgge mu amé ko ni tan and ko ak mom ci ndigalam ak digal diko defé lim ko bëgge yalla ko sa borom gëna yagal te yagal ko ci kanam jabar gi te jabar gi yépp yalla sa borom wëndu ci leen bay nango and ak mom ci lepp lo xamanteni jëm na ci te xamna lool rek moy suñu jëriñ tay ci suñu jëriñ xalif ndax xamna kuñu jëm te xamna fi mu jëme kon nak ñun ñepp na ma fi tonku ci gannaawam te top ci mom te di ko roy gannaaw lool nak li nga xamne moy bis bi nga xamne mo ñu fi taadaje li ci wara jëlé lu gatt rek lay doon moy dem yalla gu mu sekk ak ñettal yalla gu mu sekk ak ragal yalla gu mu sekk ndax ragal yalla gi mom rek la ci yalla soxla dañu di ñu ko ñu xunu ak kenn ku ne xarna nga ud reñal ko lool da nga ngay cey def ak yak mo lool yalla amu ci soxla nang ko def yalla rek tax ndax sayyidina ibrahim ni nga xamne moko doon def yalla kene taxam ko def ndax bam koy def di am yene yu dem ko yalla digal ko nga nang ko def raisa dom mu nang ko ngir dem yalla bo la xalaatu dem na na ray am xam xalaatu dem na dara ragal yalla ci la ko yalla digal mu baña def lola lola mo waral mu tax muy japp domam wax ko ne ko kat sama borom do ma digal ma randi la dom yel nang

and ak mom way jini digen wa fa nek nango and ak mom lol nak moy jotaay bi ni tok jotaay bi ni tok kenn ku ci nek ñun ñi mi nek ay suñuy suñuy jabotay bi suñuy soxna ni lol nak kon lol lañ ci wara jangé soxna yi lol lañ ci wara jangé doon yi lol lañ ci wara jangé ñun ñi nga xamné ñoo la jël jabotay ci lol lañ wara jang ñepp lu ñu def lu ne lu bayyi ci xel yalla suñu borom te watal li ci ñepp lo xamné dañu yalla da koy téré ndax ñepp lo xamné dañu lam ci jëm te yalla rek ta la koy def yalla dañu la gatal ak dimbalam dañu la gatal ak xibra ndax sayna ibrahima day ba nga xamné dañu suñu borom xamné ko ñu moko xam ko te dañu am amu de yalla dang deg dama am tok tok fof yu ne dem ñuko yalla digël ba ag ci cër ko ba tak ay bëtam napp paxam bo ngi rendé bu ci bi la ko gis ne ismaïla ni ndol lan bi ci ganaw mu sant yalla alhamdulillah rabbil alamin lolé nak ko ñu ñepp war nañ ci ma roy te jaaré ko nak ci suñu sëriñ bi nga xamantene mo suñu yaakaari tay suñu yaakaari ëlëk ba taam ñu da ñu ñepp ndax momit kat ñé fam rek la téggum tan sax rasulullah sallallahu alayhi wasallam ni nga xamné mom la suñu maam ibrahima doon xalal ndax mo taxon lolu mu daan wot ak lolu mu doon gëm yalla bëpp bu wot di wone na yalla kenn la am ci ñaar amul ndand amul ci dara ci yéetal ko ci muy dëgg ci mom lolu lepp rasulullah rek la doon xalal ay yoon rasulullah bam ñëwé kat li ni lolé nga xamné mom la ibrahima doon wax ba yalla wax ko nako topal ci li nga xamné mom la sama ibrahima doon def mu di ko def kon nan war nañ ci amna amé dangal lu ci xamné li nga xamné moy amal ñariñ tay mu amal na ñariñ ëlëk moy dëmm yalla gu ñëw té bañ ko bolé dara top ci ay ndigalam watani ko ay xérem té ci ko ndigu ci sunu rasulullah sallallahu alayhi wasallam rawati na la ñi nga xamné señ tibaraka lu yaaka ñi di dem ko ci dem rek la ci jëm yalla gu dara njabotam yaangi ci ba neegi tak tan tan fon ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam nakon ñu ko bolé dara ñu ko wadu tay ak musa and ak lenn lo xamanteni ñu ndigal yu yalla ndigal yu yalla bi sallallahu alayhi wasallam kon nak ñi nga xamné da no gaday suñu kirima gaday suñu kuy ba ñoo ni lan ko gor gor ci def ndigal yu yalla yi te yar ci bone yi yar bi tam nañ ci gor gor lu baax yar len ci diine l'islam yar len ci at talibi yar len ci am ngi ñi nga xamné ni fi tol nak yaatu na lool moy bonni yu bare bare ni gëna bare ci aduna dem aucune serigne dañ ko def mo ngi ay xaal te wasila mënul la ñak ndax yalla mom ci bopam waxu santane bopam ya rasulullah amna wasila ndax la ko yalla ne topal ci ibrahima lool man lay japp na mo wasila dana yalla mako bind rasul serigne touba ni amul ben buñu bind fu woné wuñ ni serigne rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy wax woné wasila digënté mak borom kon wasila mënul la ñak ci non gor gor yu ci fas yene yar bone ci diine l'islam jangal len alquran jangal len xam xam te ut ay wasila sukkandi ko ci ñoom ci bu jox seen ndigal du baye seen tere te wasila yi tan ñi ci melni man ñep nañu dolle naxay waat bu baax te dolle gor gor waat bu baax tek suñu tank ci sinaf am sax ndax ki nga bëgg wa ma bu la gisee ci loolu war ta def loolu ci def yow ma koy woyé fon lool la dañ ci and ak yow kon na lan gor gor bu baax ci sukkandi ko ci ndigal yalla yi bayyi kare yi te sokko ci ndigal suñu di wax ñu ngi leen di gëreem te di leen sant ñu wara jangi ci bisu ñu ñu dara ñu gëm yalla gu mu sit ndax ko ni suma ibrahim ar leen xaram mo ma bëgg ñu tollu ñepp xaram ñu rand ci ñu ruk ko mas ci lay xamne yool ba señ maam ibrahima dal ci am tan li la ci ko ko len di am te bobu te ñu kon xam lañ na def ndigal yalla mo gën def mu dugg ndigal yalla lañ goor goor ci dam ndigal yalla moy li nga xamne moy amal ñari tay moy ñu am ñari alu te kuko fasso te jëm ci yalla lay gatal lu bobu señ sañ waxon na ko neena won bi kepp ko xamne da nga jëm ci yalla yalla taxaw melni lu lay sétal moy xol ba xam la nga wax bëgg lu ci sa digënté mo am bi bo xamantene woor na ko lu bëgg lu ci digënté mo mo gatal la te mu la gatal do ko sonu mu te loolu man nay ko xamé ci bis bi ndax sayna ibrahima lam da ñepp ndax ga ci soora wa ñepp ñepp gëm yalla ak tawal yalla rek mo taxaw lu do ko def kon nak lan goor goor ñu ñi te sax bobu te bañ fi jëm ben yoon ñi ngi leen di gëreem te di leen sant di ñaan yalla suñu borom ci katalam ak baaxam yalla nam ko yagga fekke ci bakki cheikhul khadim di man ñi nga xamne ñoo no xallo lu ñi do ñaan ci bakki señ ci wa sa borom do leen leen bañu nekk ci bakki cheikhul khadim ñi nga xamne yi tan wadi daayri ñi nga xamne ñoo yore taxaw gi ni cheikh tu ñi jité leen ak ñu and ak ñepp lañ xamne ñi ngi leen di sant te di leen gëreem lool te di leen ñaanal ci bakki señ ci wa lepp lo xamantene bëgg nañ ko def ci diine l'islam te duko jale ci señ ci wa yalla nañ ko yalla sa borom defal ñu mané ko ñi ko bëgge te and ko ak talibé yépp barki jox ko xamé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: mbokk yi yaa nañu ba tey ci 103.5 di téeméer ak ñett yu tomb juróom seen jotaay bi nga xam ne comme la ñu àndal di leen dégteel xutba yi nga xam ne comme moom lañu taataan ci barab yu fasantikoo ñu ngi ko jóge kon foofee ci gaar bu mag ci waa kër Serigne Mokho Penda bu ñu foo jóge ne dañuy dem ca Madiana 4 foofee nag Serigne Maguey Diaw moo ñu taataanal la ju dégg ñu foo jële ñu àndoo teewlu lam fa taataane.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Ñu ngi leen nuyu baax di leen ziare baax. Tey jii la bisub julli tabaski ñu ngi fi ci Touba Madiana 4 juma ji xam Serigne Cheikh Salim Serigne Salim Mbacke Serigne Salim Mbacke moo fi tegal fii ci Madiana 4 jul ne julli gi xam si moom mooy ñaar rakka yi xam si mooy ñaar rakka yi sunu yi ñaan da ko tamit teg nañ ci li xam si moom mooy taxawaay xutba yi xam si moom lañ def ci arab. Ousmane Ahmed Touré moom moo doon fi bisimilah.
2: Serigne bi nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu leen ndokkeel bu baax di gisal ci nuyu bi nuyoo bi a Cheikh Mamadou Limane Toqa yàlla ne ku yàlla fi bàyyi ci suñu kanam yéenam yépp yàlla na ko yàlla mottali di def nuyoo bi ci kilifa yi nga xam ne ñoo teew ci jarab barab bi teewal ko fi Serigne Mame Thierno Serigne Jambar Serigne Moustapha Cissé ak kilifa yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu leen ndokkeel. Ci war a jànge mooy dara wul wut dox suñu diggante ak yàlla loolu dong la leen di xar di jariñ xar bi boo ko tegee ci sa kanam doxale ko suñu diggante kaaba gi yaa ngi wax yàlla ne ko lii nara ndox sama diggante yow kat lu lépp lu ma ne doon bu dee alal la bu dee aduna bu dee njaboot lépp bu dee daraja lépp lu nara dox sama diggante yow dinaa ko def nii loolu nag mooy lañu suñu Touba digal kon mbokk ñu loolu loolu lañu war a def ñun tam dara bañ a dox suñu diggante ak sëriñ bi te loolu mooy dara bañ a dox suñu diggante suñu borom tabaraka wa taala. Sëriñ bi kulli ma waxoon ne wa kullu man bi yata'allaqa an-naja min kadri dunya fi yawmi an-naja képp ko aju ci man yàlla musal la ci nëx nëx itay ëllëg dellu ne kullu muridin bi yelosu yasadu fa innahu min al-asabu ba'du bépp murid bu aju ci man wala nga wéeru ci man li nga texee te lépp lu yor da nga ci mucc waaye nag dafa am lu ma waxoon dane woon am na ñoo xam ne dama jóg jëm ci sama boroom adduna daal ne ma dann bu seer bi na kur am na ñoo xam ne dañoo jóg topp topp adduna defe na man lañ topp fekk adduna lañ topp sama mbiri yu ñoom famille yam mooy fu adduna yam rek fa la sama mbiri ñoom di yam ndax topp ñu ma adduna lañ topp. Léegi nag nan la ñuy xam ne ñun topp nañ sëriñ bi dañuy topp ay ndigalam. Sëriñ Touba dafa waxoon nañu haakum nasihati min al muhibbi wajjahaha ilay wajjahaha lakum li wajhi ajli hubbi nee na yéen sama taalibe yii maa ngi leen di dénk ndénkaan loo xam ne kii lañ koy dénk dafay da bëgg ndénkaan li dama koy jëma yéen koo jëmale ngeen sopp gi ma leen sopp bëgg leen mucc tey bugg leen mucc ëllëg daal na ruumu maan taqwal ilaahi bi tibaa sunnata man li xaadir nafi tuuli baa yéen ñëpp na ngeen sàkku ragal yàlla te topp yàlla te teg ko ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wal tuuminu bi waadi man lakum domin risqan wa man amina bil ghaybi amin nee na yéen ñëpp na ngeen gëm ne li yàlla wax dara du ci dox suñu borom lim dëxale dara du ci soppeeku ku jaar ci yoonu àgg ci dëkkub yoonu tiraanga àgg ci dëkkub tiraanga ku aw ci yoonu safaan àgg ci dëkkub safaan daal di wax ne wajtahidu fi salawaati alxamsi takkun lakum nooran ka nawal chamsi yéen ñëpp da ngeen góorgóorlu ci taxawal waxtu juróom yi soo baa da ngeen am leer bu mel ni leeru jamp fu ngeen tëseen tànk suñu borom xàllal leen delli tekki ne wala simul infaq fi sabili man lahu alqulub wal fi'al wa zaman na ngeen taqoo li leen yàlla wërsëgal ci wërsëg ngeen di ci comp di ci def ci yoonu yàlla yàlla mi nga xam ne moo moom xol yi moo moom jëf yi moo moom jamono yi li leen jël seen alal di ko def ci yoonu yàlla suñu borom tabaraka wa taala mu tekki wal tusbiru an jumlatil maasi yakfikum rahmanu durul aasi yéen ñëpp na ngeen muñ lépp li ak muy yàlla na ngeen nar seen bakkan bu dee li ñuy xool bu leen ko xool bu dee lu ñuy xalaat bu leen ko xalaat bu dee lu ñuy déglu bu leen ko déglu bu dee lu ñuy jëf bu leen ko jëf bu dee lu ñu war laal bu leen ko laal yéen ñëpp na ngeen kon góorgóorlu ci muñ lépp lu ay mooy su ngeen ko defee suñu borom dana leen musal ci loru képp kuy may dellu tekki ne wala simu fi kulli ayni al adaba fa innahu yakfikum yakfi al balaa wal adaba dee leen taqoo ak teggin fépp ngeen mën a nekk ab murit ab julit fu mën a nekk day taqoo teggin diggam ak boroomam diggam ak ay julit yi nga xam ne moom la ko suñu borom booleel soo baa yàlla fekkal ko musiba ak lépp luy tiis tiis wal tarhamul xalqa li wacci laahi jàll yag fii ko mun kaa fii rasa yaawal wajal na ngeen yërëm mindeef yépp na ngeen leen yërëm mindeef yi la wax de
3: lepp luy mi def da nga len yeureum nit da cey jitu rek way lepp ci bir defé ko ngir yalla soyon ko defé yalla fegal len ci ay fegal len njaqri wal tumsikul al sunnah an fudulin bi hadm sitqi wa tafdili na ngeen tey sen lammiñ ci lepp luy ay jaxal bu len di yekk ci nit ngir dafa woyef wala ngeen digo jima tek ay ngeneel da fek dara addu rek tax tey len sen lammiñ ci lepp lo xamni ay jaxal la bu deug geexé tey len sen lamm mu tekina wa bagilu suukh bi ihtirami wal tarhamu shikhar fil maran de len magal serign si nga xamne dañu aw ci yoonu yalla boole ci len warmal te yeureum ndaw ni ci lepp liñu sax li len la ci ay ninkanem ak ci beytem wi wanene kep ku ci nek aji nga ci mom sa boba limu waxo deugul waye limu waxo nak ne djub top mo ne serign bi tek aduna rek nga top ne nak fu aduna mo mo boole yo fu aduna jeexal ni dem so sama mbir ma yo bisu ndar ko nañ gëna goor goor lu bax doon ay murid gëna yok worma ji rewata ci dekkum bi dekkum Serigne Touba bi ku yalla defal nga dekk fi ak lim ci ñaan ci dekk ak mom lepp war nga bo tuddi nga xamne ma ngi ci rebuté dekk ci songa jombo wax mba nga jomba def mba nga jomba dem mba nga jomba diglu lepp lo xamne yalla gëna mako kon ñi ngi ñaan suñu borom cheikh mo dëgg taxa dañu ko fi yalla bayyi dañu fi yalla bayyi kilifa diine yëpp suñu kilifa yi fi nekk yëpp yalla suñu borom guddul seeni fan yalla yalla fak aaju yëpp yalla suñu borom def kepp ku am aajo ci pos ci xolam ci jangoro ci njabotam lepp yalla ko yalla fajal yalla yalla gërem jotaay bi ñi ngi sapti ñepp yalla ñu ko fekk ay dibe ñu bari te lepp luñ ci jaam yalla nako suñu borom nangul kon ñu talax rek señ maam cerno def ñaan sopp yalla
1: ñere ngeen jëf kon tay ji la won bisu julli yamok sms dafakala ci wertoski fi ci Touba Madina dafakala ñi ngi fon ni di defa ale xamuma julli et gi def nañu xamba ko arab gi ba pare def lo ci cadeau yu xam ci cadeau yu wala fi la ki xamuma mo doon def julli gi moy oustad ahmed touré ñam tani mi ngi liggéey fi ci télé ci batarafé yi dëkk fi ci mudiana kat ya dogal taway bo suñu serigne mam cheram bakke mi ngi fon suñu mam cheram bakke mi ngi fon ak serigne souba cissé xam ci mom moy yoré julli juroom bi mako yoré ak xam ci mom moy taxaway na fi yépp mako yoré waye ak ñi xam ñoo fi nek debbani waddu kala seen daay defal na lol waddu kala serigne ilman touré mi xam tani dëkk ko serigne fi la dëkk ki xam sun moy sunu jeurun tamit sun ci martar moy tam di ko glass ka fi dekk waye basiru jaay mi xam moy def bayani ak mbolam ñi xam ñoom yi tew joju tew taxawu julli fi ci mudiana kat am solo bo xam ci amna ko muy julli gi go xam tani julli trois kala trois bi am solo ak ñi xam ci ya dogal na ñoom ñepp ñoom ñoo bokk liggey bi di defar xam sun moy sappi ak ñi xam sun ñoom ñoo taxaw liggey yep tarbukala oza diru ni ak kilifa yi ñep rek mo leen ko xam ci kilifa nga te dekk fi ci mudiana carte ñu ñep dag na ci ci ñew an ñun julli gi oustad ahmad wax na wax daan am solo ki xam ci mom mo leen ko don taxaw fi digel teel ko fi ci tuba mudiana carte sun borom bu la gi jere ngeen jëf
4: abdul badari allah
0: mbokk di and ak ñun batay ci 103.5 ECAP radio université Cheikh Ahmadou Bambakar dug di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir fofé ci Madiana 4 la ñu joggé Serigne Maguey Diaw ñukay sante diko gërëm mom mi nga xamné kon mo ñu jappandalal julli gu mom la ñu jëlé fofilé ci Madiana 4 kéré ndaw la ñu dem fofé Oustaz Baba Ndaw mo doon jité julli ga fofilé ñu tewlu rek la nga xamné kon jot nañu ko tatané fofilé ci kéré ndaw
5: mbokk jindi mbokk talib yi ñu ngi fi ci diwanu kéré ndaw ñu ngi fi amalé julli gi nak ci tiawayu imam babakar ndaw gnaw bi bi 9h joté be tégal 20 minutes ci lañ julli amal fi khutba gi nak biñ ko def ci wolof ñu ko jëwale ci appel ci borom ñaari tur yi ak ci lekk lu lew ñi fi téwon ci julli kay bi nak ñi ko wax suñu chef de glace ba Youssouf Diara ndaw imam Babakar Mbaye ndaw ak borom suñu mbokk yi alquran yi nga xamne ñoo dëkk ñun ak ñi nga xamne ñoy wa dëkk bi yépp ak mbolem kureel yi ak père de famille ak membre association yek ak membre ki motay ci ñepp téw nañ fi ci diwanu kër ndaw am la fi jindi ki ci di la 28 mai 2026 kon imam babakar ndaw xobbo google def ci diwanu kër jaga ndaw ñi ñaan yalla yalla ñu ko yalla fekk lay doon doon kon ñu dektal len xobbo gu nga xamne imam babakar ndaw moko def fi ci diwanu kër ndaw di diwanu kër ndaw di fukki fan ci ci fukki fan ci fukki ci wër tabas ci ñaar di ñaar fukki na juroom ñett ci mois de mai ci 2026 ñu tewlu
4: yalla santa yalla man nga xamne ni'amatihi lakum salihat yalla santa yalla man nga xamne ni fay tawal ci jaam di dafay wacce yalla ko ñeñ jor ci tawam ko ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu aam sam amul ci jaam ya ñu nga xamne ñoo la ra am ci borom deug reñ ko ak seen bok lepp ñu leen ñaan ci borom ko de leen bok yi amene tay ci tawfiya ñu la bo xamni nakku ma ci sam nakku borom bi fay lo xamni tay deegal ci seen xaw mo xam bay ka la wala yaay ka la mo xam doom da kan ku nekk ci borom nakku la nakku bo xamni sama mo tegg ni ko kenn ku nekk ci ñoom man na ko ci borom ak ci la jaal ci ko kenn man da la ma ci sama ni ba na ci yaa yaa yeewu ci tamou ñu ñaar yi ñoo waas te lepp lo xam ni yalla gëreem mu dëgg jaax na ko da am nga ñu borom ñaan na tay sooy te loolu bu ko jàngal tay dañu gis ni ñi nga xam ne lu bokk ay seen bokk ki la xam ni bu leen ñaan yu ci mëna la am na lay dé wa xam na ci ba ko ñu ci soor ci borom ko ta ak yalla mo ne ma nga anal li nga xam ne moy jaxal ko waye ma ara ko ta ko lepp lo xam ne ci la ci fadiyo yalla la ko ci yalla mo ngi sebal da mo fay taal ko sek lim di sew jep do ba am te lu ci lepp lo am ci sa lay ko ma ka da da so won sa ne ko jo gay ni ci war na na sa ga tay ni ko ko ci ta ci da wa ni am sa ko lu ba ko ne ko ay ta an mo bi fa ko al yalla mo ngi ko sa amna yo xamne ci ko sa tan ci yo yi fallo ak bi ay ak ko ni ma ni jeli ci mo sa lepp ko am ni neega na yo ko sa ngat mo tax ma ngi la jaan ñaan yalla yalla ma defo ko mo sama biir ko ni la ko sa ko jeli ci di lool nak mo ta am rabb ci war ko yo te bo ma ko lay na ni ku ni be ci di ay ngay am sa ta bay ko am ba ko so sa na ne ko ko di ko ko ya ay ni dëgg ci sama sax ni moone tan waye ko dina lex ko wala dina ñu ma wone ma ko tawal ni dal leen ko la ñaan ko kon loolu ci ci da ci borom mu nekk lool sey ci baaw ni ci ko am bu ngi di jaam yalla dem ko ko sekk dal waye ci ko xol yaangi lek do xaram ni na boy da ngay jaam yalla di sox ak bi ci do la ko kon loolu ko baye tan ba ci yaangi mo ci ci lu lu li jaam ci sa di jaam ni dawo ko baye tan ci fa ñanga dund ci sa rek fo ci ci dañe da lu ko ni moy nuru aw ay wala nuru aw asal wala nuru aw dal wa ande bu len tax bu preu ci wala ay katan bay ka bu fekke da fay mo ci bu ci jey ci ko bismillahi rahman lolu dafa ya fay tan ba motax ni fa julli da fay nuru aw akuli ya ya bu dara fa ya mo wa ma la nuru aw ay wala aw ma yi lolu ko fay ci len yo ko pri yo fay ta yalla borom bi taala wa taala dum te rabbuna qulna amni dañi nurulu ay digeen rabbuna digeen nga xamni dañi nurulu ay goor am setan ko fek de ci dox sepp di nek legen ci ci ay goor bo xamni yami def bu ko setan ay eulek ba ko do sey ni comme ni ngeen setan yeen ci ay digeen ay kamp lo xamni ci ni saw ay ci ye pala na woro ko to maro ko to ne ki dewa ba yo ra se to to ya to na ni ki to la wa ya na to lo ni ko ai na pa ai ki la ko ni de ma to ya to ti ni ka ga ye na pa lo ma na ne ben ni to ko mo ke ki ki ka wa na ni ni na ko ni mo ai ko na ni ni nan ki ba ye na pa ko la si ya ma sam ma le na ke na ku ko go mo ni dai dai ka mu ka go mana jago ko leya Allah ko jom na ngam la jago ko tetelen wala se ko jangal su ci ndax da fami ne da ko di ni ni waye ni ta ko ko ya la ram ni ko won da jere so ma ala da ni ni ak ni no yon ko wax ci wax na beug ni ci da ba ya la mu ya wala ay mala ko dal sen ko Allah ya ni ko le ni tamana aw rafiya mana ayo ay sama jam ila ni rafi law tay am ne mo ba ak ko dey mo da ba ka ko tepp ko ya ko ris ko waxtan ko ris ko tan ko tuddu ko waxtan da am ci ba ka yo xam su ko ni jale ko ka ne ay jam ko do jël tan ko ba ka ta ci mo may la en dal ni jabo lam ni ni do sen dal ni ni le ci ci jam ci tan ni do ni ko do ni ka ba la waxtan ko amna ci baara yo xamni kenn ci commandé ko ko faara ci ci waxe ko faara do la jaar baye ci faa da wala la ci waal ci ko faa kana wa ka waal ko bari mo nga ala amna ñoo ko sey no wa sey yo ñu lay baye do la ci sey ko no sa wa ko ci ci waay ñu nga ko na ni ta am ñu ñu dañ jëna as ko as ñu jago da yeen faa ñu ci da ko ci la ni ta baara ru ko ci ko bari ko ne dene yappe julli ko wala na mo yalla julli ko wala na do kan ko ak atel ko su ko min dul moy li nga xamne moy do ay do ko yom bu tan yalla mo ko ko ne do la gi su ko ne ne di gol ta baka la ko ha ci ka dai ta ka re ne ak ci ko ay ka ka ni do la ko ja ka lo mo ni lo ci ko ala ne na ko ne do ja ka na ni ak to re mo ko ko na ko ka ci ci ko ba mo won ci aduna ko won ni ko sa ate ko le nepp ma yo am am nit da ko le won ko ci jess ñen ñe ay do le nepp sa na am boy ni ko yele boy ko as na yo xana wa ko da ñen ñe le na ko la ko sa ay ay ko de on ay ci ak yo da la yo ko ko ko le mo on lo ya bi ya da fay ci bëgg da mooy ci waye su ñu rek borom ko jëgël su yaalla wala na ko wala yaalla su borom ko ko jëgël loolu nak dund la ko waxé da lépp ci am ci ta ci borom ne ci na ko ko ko am na la ba ka ko li tam nak yaalla mooy wala ci am ta tawba ta li ban ya ali sayyid ah ma ya wala ci ko so ya jam ci lutu ma ne ci ya ma ne na ko ci ñaw ci ñaw ko bi na adu ci sant adu ci asa adu ci bom adu ci dara ko na na ak ci ko ko ko na na ak dara na ni te te do ko yepp so na ko la ci ko ko ko re ni al mo ni wona moy na
6: Allah Thank you.

milliardaire be ki xey di talal loxo ki toga ki nelaw ñepp ñoo bok fuñ jëm kenn du jadd ku ne sa bammer nga deug ma la la fay gungé tam moy sa jëf ju baax rek wa la nga jëf ci lu baax te dang ko fay jital do faatu ba pare tok fa na yonne leen mo lima fi bayiko dede dang ko fay jital mbolam li ngay gis sa bot fi ci aduna ma lay koy faral di waxe li ngay gis sa bot na aduna na mako mom le mako mom le mako mom lool momo bis buñ né wacc na nga xamni momo la nga mom moy la nga jital ci sa bammel dem na ba nopi dila fa xaar lool nga mom wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah kon nak waxtan wi lu gatt lay doon inshallah muy tambu bobu rek tambu ragal yalla te buñ koy teunk moy def ndigal yalla yi bayyi tere yalla yi su kent lay katal jëm yalla rek tax bu ci nekk bu ci nit ñi nekk and ci ak yow nga nekk ci bo ci nekkut ñu bayyi la ci nga nekk ci te wër ci te sax ci rek lool moy ragal yalla ci gattal lool ak Seigne Touba dañu indi li rek nga xamni mom leen ci denk dani istaghiru bima yusayyi'ukum ila qabrikum wa yu'annisukum fihi yitte wo len li nga xamni mo len di gungé ba ca seen bir bammel bu nopi nek fa di len wetti lolou mata bayyi xel la lu mata xam la tafarlu ci ndax lolou mu la dig bob mu la jox fawu day ñew fofu mu lay wax nga duggi fawu dal fay duggi kon nak la lay gungé ba nga ag fa ci jamm ak salam mu delu fa togaat wetay wowe mu di la fa wetti lu mata itte wo la serigne bi ni ala wa huwa al amal al salih neena lolou moy jëf ju baax mbokk yi moy la leg leg nit jëf defé ni jëf ju baax la jëf te fekk jëf lu baax leg leg lolou wor ñu bare jëf ju baax moy jëf ño xam jëf ji baax na ba nopi def nga ko ngir jëmmi yalla kesse wuto ci wutur wuto ci yëkkatiku wuto ci aw sant xana dang ko def ngir jëmmi yalla ba nopi nak mu deppok sunna lolu mom lay moy jëf ju baax deunk ba ngo ñaari charte yi bu ci manké jëf jëddu jëf ju baax ya ko ko tuddé way yalla mo tuddé ko ko yoonte bi tuddé ko moy na sell ta yalla tax ñaarel ba na deppok sunna bu mu doon lo fental sa bop rek ak sa xalam bop diine lepp tu xal la du xalam kesse su doon xalam kesse duñu yoni yonent duñu wacce teer duñu wat ay boromi xam xam na ñoy wutu yonent yi kon ku ne dañ lay bayyi sam xel nga jëfé ko muy sa diiné bo waye tok tonku ci xaar ay tuxal nañ bayyi lolu xel señ bi néna nak lolu dang ci taxaw bi ngay dund ni nga koy fagu xam la sayr ilahi bala ngay dox dem ci bamé wala ñu la ci yob nga koy fagu nga xam ni bo démé dang ko fay fék melni dañ ko laaj ne ko señ bi lolu moy lan nak mudi al iman wal islam wal ihsan moy gëm yalla te nang ko wara gëmé ba nopi jang sarte l'islam yi ak atté yi diko jëf ci ni ko yalla santane sharia santane te bañ ko jëf ci xel ak topalo ñettel ba moy lolu ngay jëf lepp ne jëm yalla ji rek tax lolu moy ihsan ñett yoyu bu dajé neena señ bi neena moy yilay wétli ji motax mu ne yel mu annisa yoyé ñolay wétli ji ëlëk ci bir bamé liman l'islam l'ihsan ñoñu nga fay gis lulul ñoñu bu li ñuy rawe bo fa duggé do fa gis dara wala yasu billah mu leral la lan moy gëm yalla ñet yépp da ko leral serigne bi ni la al iman an la tushrika billahi shay'an qadarta alayhi mimma umirt gëm yalla moy lepp nga tambalé ci baña bokalé yalla ak dara yalla rek la du mbokk amutu xéet jogé wu ci dara dool di yalla dara wuruko dara teunkuko bokula kenn dara amul ndey amul bay durul kenn duru ko yalla la mom kep Seigne Touba dani wa khairul lahi lillah kudul yalla mom lora moko sax lora dor di jam fof ngay tek sul borom fof la tek bokum shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa al azizul hakim kok moy yalla fof la tege nga gëmé ko non bañ ko bokale ñaarel ba mune moy l'islam moy lan allah tal tafita ila al khalq in amilu amilta ma'ahu wa in lam ya'malu amilta wahdaka moy nga baña bayyi mbinde fi yalla yi ci sa digeunte ak sa borom.

0: da ngay and ak ñom jaamu yalla ñuy jaamu yalla ngay jaamu suñu jaamu wuté nga def fa yow di jaamu yalla bu ëllëk loolu moy l'islam l'islam moy lan moy ngay jaamu yalla an ta'budallaha ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara ngay jaamu yalla ba melni mi ngay gis loolu ci misal mu gatt nun ñi ku ci ko fonk taxawon mu la taxawon ci defal ma nangam ci jëfi aaday kep bu ne lo xereñe dang ko koy defal da nga na ah di dem kilifa gi mom dama ci gëna sol gën ko def ba xolam gëna sel ci jëfi aaday kep naka mo nak yalla mi nga xamni mo la bind mom la bind sa morom mom ko bind lepp mom lepp di la saytu boole lak ñaari malaika muy raqib aqatib ma yal fisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ñi ngi and ak yow yalla mi leen boole ak yow te ñom dara mënu leen recc ci yow guddeek becc duñu taxliko ak yow yalla andat ak yalla sun borom mi ngi lay control bo fexewal ba nax malaika yoy sax bo ñewé mom mën la ñe nga mëna nax waye mën mënu ma nax kon mi ngi jé ci yow kon yow war nga selal li ngay def sa digënté ak yalla ba yalla dong mom ko bu ëllëgé mo lay fay boko defone keneen nak da la na demal ci keneen ko boko defone ngir leneen mën la demal da nga bëgg nit ñi tagal tag nañ la ci aduna loolay sax tay da nga bëgg nit ñi tagal faru ñu la ci tag perte la man nak soko defal ngir man ma lay fay te duma tagu ni kon loolu mo sel la kon mbokk yi waxtaan bi dañu am yeneen itte ci biir kër gi du jar ñu koy guddal kon ñoo ngi sant ñepp di siyar ñepp di gërëm ñepp di rafetlu wuyse gi ak jataay bi jataay bi yalla doon yeneen jataay yu bare bare bare suñu karam ku fi andi tawat yalla ko yalla safara ku fi andi aajo yalla ko yalla fajj ku fi andi lum bëggul yalla ko yalla dakkar ba loolee dem kon nak duñu guddal ñi ngi ñaanal delu waat di ñaanal suñu bay ba suñu imam bu baax ba serigne salihu kebe ak mbolem ñim bokkal mag ñim bokkalan da nek fi ak ñañu fekki bar sax ñepp ak ñalin fa nara fekki ba ila yumi di dañuy baña tuddu tur yi way xamnañ mag ñi da nekkal fi ñepp noné lañuy siaré suñu mbokk yi nga xamni duñu mas di ñew di bokk ak ñun julikaay bi muy suñu mbokk yi kaadani ñi ngi leen di siar bak di leen ndokel di leen massaw coone di rafetlu tam teway bi ak japp gi te bayyi ngir yalla ñi ngi leen ci sant di leen ci gërëm di sant mbolem wa jotaay bi yépp di rafetlu teway bi di sant tamit serigne magal gey mi sunu wet ak serigne moussa mi nga ak serigne cheikh kamara ak ñepp ñi ngi siar serigne jibril sar mi nga xamni ak mbolem mbokki bay fal yi ñew ci jotaay bi yépp di ziar bax imam yi serigne mor mbay serigne signalak serigne salihu gay bayiwunu kenn rek kilifa yu nga xamni ñoy ma tudd ñet man nañu nekk fi ma nekk bañ gën ko rafet serigne fallu touré doon ko faté ñing koy jaglél ziar bax ak serigne cheikh kebe mi nga xamni mo
1: amna ci sam ay rahmat ci
0: modem
1: imam serigne songu
0: fa ay rahmat yépp
2: abil baadari amna
3: mbokk yi di ànd ak ñun ba tey ci 103.5 IKAM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Touba Sam Aïn Rahmati fofee la ñu nekkoon bu ñu fa jógee nag dañuy dem ci beneen nag barab fofee ca Kooki Séréer la ñuy dem fofee nag Serigne Modou Diop Bala Zar ba fofee moom moo doon jiite julli ga ba ñu noppi waxtaan wu def na ko fofee ca Kooki Séréer ñu ànd ak
2: moom.
4: Touba Kooki Séréer dëkk bu ne fii ci ndindi Modou Diop mi fi nekkal daaray Cheikh Mamadou Murtala di ñu wax Al Azhar fii ci ndindi moo doon taxaw julli gi moo doon def xutba bi.
5: Di leen nuyu di leen ndokkeel ci bis bu tedd bu mag bi doon benn bis ci at mi ñu am ci loo xam ne nun rek la ko yàlla jagleel nun julli ji bis bi sababu bis bi ci ñett la bàyyikoo muy wajuru góor wi ak wu jigéen ak doom ji. Wajuru góor wi nag doonoon nit ku ragal yàlla lool am ànd ak soxna su ko déggal lool ak doom ju deggal ay wajuram muy yett yo xamne toll jamana toll na fof waris na ci fatlenti bu baakha baakha baax ndax ben ragal yalla yombatut muy borom keur bu ragal yalla beretut yombatut ci gëna manké wat di soxna su top waju ay borom keuram ak doom ju deggal ay wajuram loli di ko setlu am comme setti ci jamono natable mu ne manke na lol li waral society am jafé jafé nak lolou ci la bop ndax ñi ñoy kër gi wajur wi goor wi ak wu jigen wi ak doom ji ñi ñoy kër gi te kër gi moy dëkk bi moy réew mi kon bu yi jagge rek lepp jak yaqku yaqku yi am ci lepp nak fi la tambalé modi borom kër bi donte ragal na yalla soxna si ndax dana ko wék soxna yi légui yi dey danaka jimo ñu ci ëpp jëmatu ñu lijeent sax ciir biñu wara jox seen borom kër dañu wax né borom kër dey bu yaram yépp defoon ay gom soxna si di ko mar du tax mu dab akki borom kër bi kon akki borom kër ak soxna lu diis ak gis la tañ woyé fal ko lool ci jamono ji danaka li ëpp ci soxna yi ñu ci bari buñu genn man nga baña xam fuñu jëm ña ca tané ño naan la man na ma ngi dem baraf sangam nga xamne danaka koku mum taggu da yeglu benen ba ca top moy dom ji nak bu wajuru jigenu tegu ci yoon dotu nexa yar ndax ko gis ñu goné ko gis mu nexa yar rek mew mam namp mew mu yaru la namp ku namp mew mu yaru nak das nako mana yar yar bu aw yoon yarit nak di lo xamanteni bi manke na lool te dafa melni day gën di manke nak ndax ab yarukaay dem mo manke lo fi jamono tol fi jamono tol bu yarukaay manke ben yi yar it nak suñu jégué fañ leen doon yaré suñu démé jaxaso ñu yëruuna mbolem lañ doon def ci ab yar ci ñoom dañ koy séppi bamu sét wëcc saniku aw xat lay doon donte ñi yar amna ci ñu sonn lo ci goné yi ndax bëggu ñu yaro waye goné yi buñu leen bëggé yar te ñi dajal yëruuñu bu bay ciñ bu metti lay dikkel ci kay yar lolu di lu mank lol jamono ji lol nak di lo xamne ku ci amut walu amut ka ci jitu nak modi ñi jangale alquran am nañ ci walu bu reey may sakku ci ñoomit kep ko xamne yor nga daara tay jangale tere bi ñi na wax na ju khadal hajata serigne touba binduko nañu dimbele gone yi diko jangale lo ku ko degg ta man ko ndax ki deggul naaju ku amutu yar mu nta yar kenn jang na ju ba nopi ta la ca fegg wo ba ca fegg way lepp nga xam da la na ji tere doko ba limi digle doko def koko gone gum man di jangal na ji du ko deg tolal ku amu set lu xamne bari na ci benen ba ca top sunu domi yi ñu jël di jox chamoñ bi njangum chamoñ lu bax way ñi ko senegal di jange mo bax njangum diine da wara jitt njangum chamoñ waye bu njangum chamoñ jito mom diine ba ca top lol boko de set ba diko set te diko set tantal dafa melni jema nax sunu borom tabaaraku ta'ala rek la ndax da melni nga bëgg tak ab saret ak boole ak saret ak fas jël saret ba jité ko jël fas ne dang koy faralé ginaaw ya gëna xamné fa nga nek do fa joggé té loolu mo dal moonu dal ci njangum diiné mi ñu duggal nañ ko ci tuba bi tayit ay naxam ci biir ndax nañ waxé né nañ koy jàngalé ak nañ koy jàngalu doon ben ndax ñaccé jàngalé yit ñom ñëpp mbolam ñaccé jàngalé diiné xam nañ né diiné njangum diiné mo wara jité ndax njangum diiné képp doyna ndax khalifa general yi ngay deg de ben khalifa general bo xam tane neena ci école ben lycée la genn mba ci université bob chamoñ la genn amul tayit nañu def ba tiyel ndona la natable mu ne xam xamaleen ko may kon xam xam bi diine ji lim ci man benen xam xam maniko ci ndax diine moy xam xam njang diine moy njang mo xamne soko jange dana la ragal lo yalla te serigne bi kat dafa wax ne ci masalifu jinan ne ki nga xam tane bi de jang na te ragalul yalla donte jeexna téré serigne touba néna koko de mom tuddou ko nit ko ragal yalla kon lolu ñong ci soñi bu baax baax ñi yori rewmi ñu taxawu ci taxawu gone yi xeyna nak xey tej école du manam xey sop koy du manam waye natap de mun ñi doxine wi école nasaraani dox baaxut ci am rew linu tardel ci rewmi lolu lepp lolu ci la bok ndax dañu am suñu aada am luñu diiné wax tan ay julit lañu xeyna julit ji sax nak 95% mil ñi ñox ay julit lañ xeyna 95% ñoy wax la ilaha illallah waye julit ji deug boko deset mom manke na boko deset nak tuba bi nga xamanteni bi ñoñu ñom ñone ñom diñu julit seen doxine wañi dox ñoo mo gëna mengo doxine l'islam ndax l'islam lepp da ko organiser lepp da ko organiser ndax goné gi bam gané jamono ñu nopp ñu nodd ci nopp ndey jor liqam ci ab chamon jox ko aw turu nit ku bax boba la amone ak jo xamne dis ko wara jangal diine bam deggu bu jange diine bam deggu ko ne leneen lu meuna jangati lola dana ko amal njariñ aw ab dekk waye su fekke goné gi ñu neene 95% lañu ta 97% yépp ku ci am juroomi at li ëpp ñang ca lola ñu ab comme kaas la comme sardin su fa joge ñu yobbu ko ca primaire ba su joge ci primaire ba dem ca cm ba bala fa yegg am fukki at ak ñatt koka du fumuy deggati dina mom mën ta nek kula wax ne koka dana donati nitu dina deug deug neeku dedet bu farato ba am l'islamit la ke jëk yor rew mi bëggoon ci ñun lay dal di am moy julit bu doyet rek lay doon ndax lim yor du ko xam waye nañu xamne yoon wa cheikhul khadim jaaroon ak ñe jitt serigne touba yoon wo kep li su wara xal ci jaar leen man defit nax sun bop rek la ndax jema nax yalla mom jema nax sa bop rek la benen bi ci top ah mbiri ñi yoré mbiri l'islam gi no nga ñaan nak ñi leg leg artu ñi yita rew mi ndax ki nga xamanteni bi chamoñ bi am jangam bi lepp ci chamoñ bi la xamut deug deug fimi tegg ab tankam donte ñom reey nañ reeyu ñew di ñew ci yeen ngeen di leen joyanti leg leg ngeen di yable ci ñom ñu leen di joyanti dana ci bax ndax rew mi kat natablemu ci ne fini ni ñing ci demuñu dikkuñu ñing ci musab sabina bayna salaka kem xamul rew mi dana dem kem xamul du dem ndax fofu rek lañ nek ndax ñi nga xamanteni ni ñoo tok ni warana don ben gor gorlu shaytané jaar na ci seen digënté té shaytané di wéssuul tuba bi mom képp ku fi tok président dañ fexé ba dugënté ak yow té buñ dugënté ak yow li gën ci réew mom duñ ko def xalaatuñ ko sax li leen jaxassé li dëgg dëggit boko dé sét ba diko sét ñaka bokku luñ bëgg rek la té bu ñepp ñi bokku bëgg do dégg na juyo nañ benen ba ci daf may daane la modi bu tebaski ci yalla ñaare li ñi wax ay ndajam fami day am ak ay touré fami dañ ko tuddé waye ndajami ngir yalla bu mu don ndajam dajji fami ngir yalla bu mu don ndajamum tour ay fami tayit boko déssét loolu lay nuru ndax manis na nuru ay yéré soxna ay da nuru ay yéré waye buñu fa joggé nuru gogé ñu ñu ro yéré buñ mbubé sundi yéré fa lañuy yam tayit dem nañ ba goor ñi fekk leen ci nga xamné benn fami boy duggati fekk ñu don benn amul nga xamné danaka dañuy mermeure ci kaw rek ray ci kaw waye benn amu fa to lolou amu benn solo ndax sun borom tabaaraku ta'ala lim ni jëk wax moy wa'tasimu bihabli jaman wala tafarraqu ñaka tekkali ko lañu yalla sante te donte nak dajé gi bëgg yi mëna wuté waye ñaka bok wuté ci bëgg ci lepp mom du ak nité lolé nañ ko wañ kon ndaje yi ñi dajé fami suñu dajé fami nañu xol ka amu xam ta mana waxtan ci diine mu wax len la cey diine ko yalla may katan mu yor katanam ta man ko joxe nako joxe may fatali sa bokk yi nak ñi ngi wajal toli nak ñi gor gorlu dig yu bari day fekkato fa da aw dig ta nak li gëna bax ab tolay tam bon ci kër modiw dig nim boné ci kër lool la bax ci ab tol tayit na nga xamné tol bi lo ci bayte bokku ci yaangi yak li nga bayam mbay yu bari nak boko dé sét liñ ci jëlé barké nekut bi ndax lan da selleku ndax suuf si nga xamanteni bi fi ngay bay lo ci jël te momoko na nga xamné yak nga selal ga dañna jiwo bu selul sel ga dañna ak jambar boko jëlé def ko jiwit na nga xamné bu ñoré yit do ko mëna jariño mba barké da tuddu wacc kon lool nañ ci gor gor lu baaxa baax di ñaan suñu borom mi man tassañ fekk lañu deewon ñun ñëpp di jéggulu ñëpp di balu ñëpp haa di ñaan yalla suñu borom mi man tassañ julli gi yalla bu mu don suñu julli gu muju wala ñu ko fekke deewen kenn na baña manke te lepp luñ fi yëngutu ngir yalla nangul nako la xañu ko fi yaq yegut wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.

0: jërëjëf mbokk yi di àndal ñun ci 103.5 ICAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba. Ñu ngoon foofee ca mbusoo bi wakkaan àqan, dañuy dem nag ca Daru Salaam Kër Madiab Séréer. Foofee nag julli gi Serigne Ismaïla Diouf Nourullah ba ñu ca noppee waxtaan wu am solo wu def na ko fa. Ñu ànd ak mbokk yi teewlu lañu fa taataane foofee ca Daru Salaam Kër Madiab Séréer.
1: Nee naa mbokku taalube julit ñi fi teew yëpp, mu ngi leen di wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Nee na mu ngi jiital ci siyaarim xalifa gi Serigne Moustapha Mbacke. Nee na yàlla na ko fi yàlla yokka bàyyi ci barke maamam. Nee na di nuyoo tariixa yi ñëpp ne ci Sénégal. Nee na li mel ni ka njabootu Serigne Oumar Fouthiou Tall, ci njabootu Alhaji Malick Tiwaawon, njabootu Boukounta Ndiassane, njabootu Imamu Laye Yoff, njabootu waa Baynias Kaolack. Nee na seen gam di seen mbokub séeréer muy Serigne Ismaïla Diouf Nourullah, mu ngi leen di nuyu te di leen ñaanal ci yàlla ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla bàyyi leen fii ci seen barke maam ak seen liggéeyu maam, ndax ku ci nekk fa nga ne seet nga fi nga nekk. Kon yàlla na leen fi yàlla bàyyi. Nu ngi siyaare Serigne Abo Mbacke ibnu Serigne Fallou Mbacke, ñu siyaare Serigne Djili ibnu Serigne Saliou Mbacke, di siyaare Serigne Mamour Mbacke ibnu Serigne Moufala Mbacke, di siyaare Serigne Cheikh mu ibnu Serigne Saliou Mbacke, di siyaare itam Khalifa Digane, di siyaare itam waa kër Serigne Soyibou Mbacke, di ñaan ñoom ñëpp mu tudd yàlla bàyyi leen fi ci barke seen maam ci daraja yonent bi ci barke Khadima Rasoul. Kon nee na mbokk ñi fi teew ñëpp, ñu ngi ci jiital al imam Alhaji Moussa Sarr mi nga xam ne mooy imam, ak mboolem ñi mu àndal ci liggéey gi ñëpp, ñiy yeete, ñiy nodd, ñiy bayaan, ñiy wàcce alquran bi, ci njiital Alhaji Bathi Diouf. Nee na mu ngi leen di nuyu te di leen ñaanal ci daraja yonent bi ci barke Khadim Rasoul. Nee na yàlla nañu yàlla nangul sun liggéey ci daraja yonent bi ci barke Khadim Rasoul. Nee na mu ngi sant mboolem Cheikh yi ci njiital Serigne Cheikh Ndigal Sène Njambur Sine. Nee na daal ku njëkk a Cheikh ba ci ku mujj a Cheikh ñëpp. Nee na mu ngi leen di sant di leen ñaanal ci jëf yii nga xam ne indi ngeen ko fi, muy xaru tabaski. Nee na sant nan bu baax, ndax mën naa wax ne ku fi ñëw ci dekk bii fii ci Daru Salaam ci sa yaakaar day yàkke ko wut, ndaxte boo amulum xarit am nga xaalis. kon neena yal nañ ko fekke wat ay at yu bare bare neena ñu ngi ñaan ci arbel yi nga xamne mo ne sun kanam neena yal na len yalla yokal seen leer ci barsa ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul kon neena mbokku dekkay ndoy ñep mbokki talibi ñep serigne ismaila diouf mo ngi len di nuyu te di len sante di ñaan ci yalla mag ñi nga xamne ñoo fi dess yalla bay len fi be ci kanama kanam lu melni chef diwla sadiara neena mbollem dal mag ñi fi nek ñep gor ak jigen neena mu ngi len di sante bu baax di beral ko xamne bes bu ne def fi indi xewal xiwal muy mbay kan mu ndaw domi cheikh binta mo mbay kan neena jefam at mune neena mburu yu bari le tolok juromi temeri mburu at mune mu indi ko fi ci bir dekk bi ne kon jefam jojje nu ko ci sante bu baax te ñuy ñaan yalla barké ligéyam commerçant yi melni Daoudatine nonu ñom ñep dal mu ngi leen di sante Bass Dieng commerçant yi nga xamne ñoma jappli ci ligéy gi ñep rek neena nu ngi leen di sante di ñaan ci yalla yalla na yalla barké seen ligéy soxna yi ci dekk bi ci njital Adja Fatou Diouf ak ñom Adja Njalou Fay neena nu ngi leen di sante ci liggey gi ci mbalemi ak taxawu dekk bi neena yal na leen yalla fey ci daraaje yonent bi sallallahu alaihi wasallam magi ci dekk bi ñepp ci njital Sadiara Diop ñom Baye Mamadou Fall ñom ak ñi nga xamne ñoy anda ak man ku melni Seigne Aladji Diouf ak ki nga xamne wëtam moy Mod Diop meena bayiwuñ ken ku ne ci yeen fi ñu fété neena gis nañ ko yal na leen fi yalla bayi te ndax ngeen gëna and ak man ba ci kanam amin ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul ñi dem baytul ayl haram ñu ngi ñaan ci yalla ñu ñew ci jam beñu teru len da melni ligey ga la ca dess bare tut ndax dem ci ngone jot na len di len wax ne ngeen gor golu bu ngeen sané alarba bi san bu ngeen sané ci alarba ji ci jamra ji arxemes aljuma de ngeen mona motal delsi wat makka neena ñom ñepp jot na len be ñu ngi ci jam dara dal manku ci ñom newe kuñ dara xana ci ono rek bu mënta ñak wa ñu ngi ci jam ma bok ñi nga xamne ñoo leen fi dessal muy soxna yi ñu xamne ñu nga ca jam dara dalu leen jot nañ leen biñ del ci waté makka ci tawaf bi jot na leen oustaz sen ibrahima diom oustaz fay nak mom daamu jona kontiné ba ñewon ci kaaba gi motax mo len jité won kon yalla ñu ñew ci jam ñi ñi waaje yobu itam benen yoon yalla yobulen te indi len ci jam amin kon ñu ngi sante Seigne Khadim Diouf ak mbolem rakay mi ñepp di sante Mam Diara Diouf ak mbolem rakam yi ñepp neena bayiwuñu kenn taxaway bi nga xamne taxawu nan mako ci diini bi nga xamne mom lañ fi nekkal yalla teggiñu ko yolent bi nangul nuko khadim rasul nangul nuko yal nan ko yalla nangul amin ba bes penjuma neena darra bum ci sum iblis bum ci am ben bi yon nung koy ñaan ci barke yonent yalla ibrahima barke ismaila barke mag ñu bax ñi ñepp ñu xamne nun ay talube lañu nañ gor golu roy mag ñu bax ña nga xamne l'islam day mostaneh bu mok ku fi set rasulullah ak sahabam ya niñ doon daj bi l'islam di dox ba ñew senegal ñu dox ci ba ñun séréer yi tam l'islam ñew ci ñun kon nek neena nan gor gorlu te rafetal ti jaamu yalla ñak ko bo lek len ndax yalla ci bopam de wax na ne doomi adama jine neena binduma len ludul ñu jaamuma kon nak bu ko defé yalla ci bopam de baxenu ñun bañu doon ay julit doon ay murid bay joxe doon muritu sadiq diko ñaan yalla murid sadiq nak tuddu ko dey yombona waye doon ko dey leena lolé dey lu jafé la kon yal nañ ko yalla defal makku talibi yi nga xamné liggey bi nga xamné fi ci dekk bi yeen ñep xam ngeen ko yal na ko yalla égalé ci jam be lepp ek ci jam ngeen xamne lolé lepp dey njaboot yi rek lan koy defal kon nak yalna mu ag ak jam amin ci daraja yonent bi ci barke khadim rasul neena sant na ñepp neena siyaré ñepp di ñaan ci yalla ku fi tew ren ji yalna fi tew dewen amin neena ñu tew fi at yu bare bare ken ku ne itam fi nga ne doomu sereer lañu ken ku ne nga ñaan ci sa bop ci sa xol ngeen tip ci seen xol ñaanal ko fan wu gud ak liggey go xamne lepp luñ yene ci war gi nga xamne moy waru suñ borom bi ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak khadim rasul ñu liggey ko be ñepp luñ amone ci teranga nu am ko ngeen ñaanal mako gor ak jigen mag ak ndaw ndax lepp lu ngeen ci ñaan neena yalla nanguko kon dal ngeen ñu ngi ñaan yalla ci daraja yonent bi ñi nga xamne ñoo fi tedd yalla yok seen maqama ci aljana duggal len ci janatul firdausi nusula ci daraja yonent bi nu ngi siyaré di santitam ñi nga xamné ñoma taxawal bërepp bi melni Seigne Khadim Seigne Mustapha Diouf Daru Rahman Daru Diouf Seigne Modou Mustapha Diouf ken ku ci ne fa nga fété fi nga né taxawal ma ci juma yoyé nu ngi ñaan ci yalla yalla nangu seen liggéey amin ci daraja yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena sant na dekando yi ñi fi indi xaar yeb neena sant nan len ñi fi joxe xaaliss neena ñep gis nan len seigne cheikh ndigal sen nena indi na fi lu tolli ci téméré xar ak ñatti million té lepp da melni tay jox nan ko juliti be fil ni da melni li ci dess day newna lol té lolé nak ñu ngi ñaan ci yalla ak ñim andal yalla may leen wër cheikh yi ñep ken ku ne indi nga li nga mëna indi te teewut liggey bi nga xamne mom la len joxone taxawu nan ko kon nak sant nan len di ñaan ci yalla ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul yalla yalla yok sen barke may len fan wugut kep ku fi taxaw ci liggey gi ya xam gas nga fa ya xam pel nga yor ya xam dang fa yeketi brik nu ngi ñaan ci yalla dal yalla nga yak ko mon yalla bay la fi ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul neena president mi nga xamne mo ne ci rew mi neena nu ngi len di ñaanal yalla ar len te jappale len dimbele len bo lepp lo xamne li dal ci senghor bo ci abdou diouf bo ci ablay wad ba ci macky sall ba ñi nga xamne ño fi ne tay neena nu ngi ñaan ci yalla yalla na len yalla teel seen yeen gi ba ngeen yeenu ko ni ko ñepp taxawé won ci senegal yalla na ngeen taxawé ko noné neena ngeen rafet ndort xamne senegal mag ñu bax ñi ñepp ñaan nañ ci jam rek fi am dar radu fi am ludut jam rek inshallah sant nañu bu bax ken ku ci ne fi nga taxawé te indi ko ci daru salam ji ñu ngi ñaan ci yalla yalla may la barké ak wër ak fan wu gud dama bok nak mbokku talubi mbokki julit ñi mbokki dekando yi ñeena ñu dimbele ma nak dimbele seen bop dekk bi de daru salam ji daru salam juuf lañ ko tudde daru salam kerma job ku mëna tudda wax lolu wax foras bi bok waye kamadu nañ ko bay fi du kamadu kamadu degla te fi wilas kerma job cheikh yaba job jamanom moko joxe won ñu tudde ko kerma job nak malik job moy tawu ma job teysa jara di tawam don da melni koy wax kamadu nga dimle ñu ci lolé fi tudut kamadu deg bané ci alga mo tud kamadu fi nak daru salam kerma job boko mon tawa nga wax foras bi sax bok waye kamadu deg wax deg yalla deg ak deg bokut kamadu top nan ko da firi njakare fi nak fi njakaro neku fi fi dal kep kuy wax kamadu ah na xamne fi dal kamadu du kamadu daru salam kerma job ma job mo nje ka senc fi sunu bayyi fek len fi ken nak kep kuy waxati na wax ne daru salam kerma job bu mon tawa bu kamadu dal mom nañu dimle ngir yalla bu fi ken tudati tudu kamadu

mag ñu bax ña ño leen tuddé fi itam Seigne Touba mo fi wacc besu altene altene aljuma gaaw dimanche altene la fi wacc ci lu tuddub gent jak ak jak la ko gis mu tuddé dekk bi daru salam nema bu fi jogeti te nara dem Touba rom ko nang ko denc fofu ku nara do rom jurbel ab talube nang ko denc fofu ku mon ta rom ñaari dekk yoy nek indi ko fi ci daru salam denc ko fi wacc na fi wolima defal mag ñi ñepp defal na la ko kon nak way dama bok ko xamne dekk bi deku batin la dekk bi de dekum po ndax wor na mané mag ñi fi nekkon ñepp ñu melni mama job mu ngi fi tedd bay malik job mu ngi fi tedd kon ñi fi tedd ñepp alhaji fogi ñom ñepp ñu ngi fi tedd ak sunu wajuri kon nak nan dimle daru salam kerma job kuko mona tuda wax nanga set xamne fi dal tudut kamadu buñ ko weso nak mon nañ ci taxaw sayir ak batin te beguñ ko taxal ci batin ndax nun deno jaayante won doomu askanu serer dañ koy dimbele jallale ko waye fosuñ ko yak mok aduna ak alakhirah ndax xamnañ ne lepp mon nan ko faj ci linu nexe waye bëggu ñoo def len ci nguuru yalla gi def ko doomu njokoyam lolé day bëggun ci dara bo gisé be non ñi non amatud ñaka xam rek afi ne mo fi ne waye non amatud non day yéfar yi den don wut ay jasi di xéx ab non nak amatud ñaka wutep gis gis rek mo fi ne nit nga jog ci mbir te xamo ngay wax ci dara ñaka xam la rek waye bo xamone ci lum jubli ci lola nga xamne jublo wut len lu dud siratul mustaqim defenaane ñaka xam rek tax ngay wax lo xamut kon neena mu ngi sant ñep di ñaan ci yalla yal nañu yalla jégal suñ bakar buñu yegg ak buñu yegul ci daraja yonent bi ci barki khadim rasul neena siyaré na ñet señ modou kara sarsara ñu koy siyar di ñaan ci yalla yalla yok wéram yok ay fanam ci daraja mamam mam cherno ibrahim kelifa dini ñepp ñu ngi len di sante di len nuyu di ñaan ci yalla ci daraja yonent bi yalla bay len fi be ci kanama kanam nal bi nga xamne seigne muntaka mbake nal nako ñu ngi ñaan yalla yalla bay ko fi ba mu liggey ko ba lepp ek ci jam ci daraja yonent bi ñu ngi sant itam di ñaan ñi nga xamne ño tukki ñu ne Italy Espagne Brésil ñom ñep dal ñu ngi leen di ñaanal yalla indi leen ci jam ar leen ken ku ne ci ñom adiya bi nga def ya xam ci julli gi ya xam nga indi won ko ndax mon na wax ne Malik Faye Ablaye ñom Ablaye Diouf danaka li ci op ci oro bi nga xamne ujaaji dañ koy yobbu at wune ñokoy joxe mu melni mbissane Espagne mu jaay mbirsa jawrin bisan gi ñu ngoy sant taxaw gi mu taxaw yeb neena gis nañ ko Basir Hussein RTS ak ñi yo radio yi ñep ak ki nga xamne moy Omar Gueye mi neena mu ngoy sant di len yegal ne nak

buñu sañon itam bes bi bu ngeen ko jëlaté ngeen gene ko ndax julli daru salamit warna ak fune ndax bes bu ne da melni basiru rek mo koy tegg to defenaane fi ku fi tok wala nga seen ko nga xamne julit jefu julit ken manuko wessale lolou ndax dem be ci gannaaw armelia jakarlo ak armeli defena lolé de kuy juli it ñepp ni lañuy def kon ni ñuy def nak nu def ko motale ko alhaj musa khutba gi ak juli gi lepp mot kon nak wax deug yalla aduna ñepp gis ko le warna nak ndax da ci tolu nak ne le gis rek da am sababu nusol bi ci wacc kon nak egna fune dalu salam egna fune kon nak yalna yalla def jam ñi fi tew ñepp yalna len yalla ar dindi far sen bakar liñu yegg ak wuñ yegul ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul sant na ñepp c'est oustasi tenji tal sign alhaji oustas john modou john ñi yor école yi ñepp be école dar rahman ñu ak ñi tew ak ñi tewut ñepp rek neena ak nga and ak ñom ñepp mu ngi len di sante sen taxaway ci diine gi ak taxaway bi ngeen ma taxawal yal na len yalla taxaw neena sante nan bu baax alhaji ngan job mi nod ñi yete ñu melni demba mi ñu ngoy sante ci taxaway gi waxtu we ngi nod ndax man kat damay wax ni ndaw li nga xamne ño jog fajar di yete ñoy samay ndaw kon dal ñu ngi nan ci yalla yal na len yalla barkelal ñi nod waxtu yi ñepp gis nan len ken ku ci ne ci yeen fi nga taxaw yalla nangul la ba fo taxaw nga don nga tok be bo sa bop wextal amin yalla yor nako yalla nañu ko yalla defal sant na ñepp gor ak jigen mag ak ndaw di nga daro ñaan ci yalla yit yalla na kep ku fi tew ren ji nga tew fi dewen ci barke yonent bi nu ngi sant ñepp ne jigen ñi nit liggey gi ngeen di liggey ci dekk bi neena nu ngi len ci sant di ñaan ci yalla yalla len ko yalla nangul ngeen rafet njort ngeen xamne bes peñ dey mag ñu bax ñi kala yegi yop ñi pencho aduna ñoy pencho alakhirah kon yalla defal nu ñu pencho fi ci aduna ñu pencho noné ci alakhirah ci daraaje yonent bi ci barke khadim rasul jara ngeen jef neena na ñepp dekk ñaan ñu téwaat fi ati art ci daraaje yonent bi te ngeen fossal ko ñaan bi mu waxon ngeen boole ko ci amin dekk leen ñaan amin ya rabbi amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin amin ya rabbi alamin ne len yalla fi yagte wer